0: Yes, Jerbo. Yan ang mga favorite na pasyalan ngayon eh. Puntahan ngayon eh. Tama naman yun. Deserve natin lahat ng gano'n na. Kumusta po? It's Saturday. Nakikinig po kayo, syempre, sa nag-iisang balita Antemano. Ako po si Robert Mano, makakasama ninyo hanggang 9 in the morning. Ay, sundan nyo po kami ah. Sundan nyo kami sa YouTube at mag-subscribe at panoorin kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. 1.5 million na po tayo doon. Kaya mag-subscribe kayo ha para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Siyempre, meron tayo sa Facebook, meron din tayo sa iWant, meron din tayo sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Sa ating AM band, aba siyempre, doon nyo po kami mapapakinggan. Doon nyo po malalaman ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Siyempre, ihatid po natin yan ng buong DZMM team every day, every hour, 24/7. Sinasabi ko sa inyo. Siyempre, importante na mabahaginan kayo ng mga impormasyon. At siyempre, kung gusto niyo naman ng update, personal update, Gabi, from me, ha? I-promote ko siyempre sa aking X account, ha? At Robert Bado 47. Eh, yung mga pangyayari, yung mga left and right na nangyayari sa mga coverage natin, lalo na dyan sa Senado, eh, matsi-check at mapapanood nyo rin po doon yung mga videos, interviews natin. At syempre, sa DZMM Digital natin, ha, aabangan nyo po yung mga yan. Kung naman meron kayong mensahe, may katanungan sa topic na pag-uusapan po natin today, aba, ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. At syempre, yun, umabol. At syempre, eh, babasahin po natin, baka doon sa mga DZMM account din natin, ha, sa social media account din natin, mag-message kayo sa YouTube, sa Facebook. Abay, babasahin din po natin yan sa at DZMM Teleradio. Syempre, may mga pa-shoutout kayo, may mga pabati kayo, eh, papasadahan din po natin yan. Kompleto Ricardo, sika nga. Samantala, sa oras po natin na 8:05, dito na tayo!
1: Pang-headline yan!
0: Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan!
1: Pang-headline yan!
0: Kaanak ng namatay na Ateneo athlete, hindi kumbinsido sa paliwanag ng universidad!
1: Pang-headline yan!
2: Nang pala kayo na may lindon. Balindon yun, umaga. May lindon na baka mag-iba ang alon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na yung explanation.
3: I think they panicked, no? The victims panicked and did not know what to do. And they were carried away already by that strong current. Sa foul play, wala akong masasabi. Pero tingnan natin siguro yung balikan natin kung maraming tao yan, maraming atleta na nagtitrain, nabigyan ba ng proper warning that there is a strong current?
0: Hindi po kumbinsido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili. Matapos na ngayon ang malakas na alon, kaya nalunod. Ayon sa inaan ni Baterbonia na si Roveline, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon ng dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia, habang hindi idinetalya ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna lang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Iginit din ng mga lifeguard na walang suot na weights o pampabigat sa paa ang mga biktima habang nasa dagat. Para kay dati Justice Undersecretary Ramon Esguerra, dapat imbestigahan kung nabigyan ng babala ang mga biktima kaugnay ng malakas na alon bago ang insidente. Inatasan na ng Department of Justice at National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay nila Baterbonia at Adili. Nakatakdaring sumulat ang pamilya Baterbonia sa DOJ para hilinging magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tab Baldwin na sinasabing nasa lugar ng subukang sagipin ang dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ng autopsy ang pamilya ni Adili. Siyempre, ang dalangin po natin dito, di ba, ay doon sa pamilya ng dalawang player na siyempre po, labis na nagdadalamhati dito sa nangyari. Iwasan na muna natin yung espekulasyon. Ongoing po ang mga investigation sa Senado. At least may dalawang senador na po na naghain ng resolusyon para maimbestigahan yan. Si Senator Bam Aquino, si Senator Robin Hood Padilla, at sa ang nanawagan na rin po si Senator Christopher Bongo na imbestigahan itong nangyaring ito dahil mas maganda daw na maging malinaw ang punot dulo ng insidente para maiwasan at kung kinakailangan ng mga batas para rito ay handa silang gumawa niyan. Usaping Senado pa rin tayo. Senator Gatchalian, 16 na boto, sinasabi niya na kailangan para makonvict si VP Sara ang House Prosecution. Igrit naman ay 25 testigo ang ihaharap sa VP impeachment.
1: Pang-headline yan! Headline yan!
4: The Avelino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, President, no, hindi lang isa, kundi walong beses.
0: Pinauwi ni Acting Senate President Jermaine Gatchalian ang pangamba kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng mapababa ang kinakailangang boto para makonvict ang Vice Presidente dahil sa quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Paliwalag ni Gatchalian, kailangan pa rin ang 16 na boto dahil nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Nilinaw ni Gatchalian na ginamit lang ang dating kahatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco para magkaroon ng quorum at makapagsagawa ng sesyon kahit 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nauna nang inatasan ng Senate Impeachment Court na sa ilalim ni Gatchalian ang House Prosecution at Defense Team na magsubite ng listahan ng testigo at ebidensya para sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang magpipresenta ang prosecution ng 25 testigo para sa impeachment trial. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Yan po yung usapin ngayon. Ang quorum 12 base doon sa mga nauna ng kaso, particular doon sa Avelino versus Cuenco. Pero ang tanong ngayon, kung hindi na nakakapasok, hindi na nakakaganap ng kanilang tungkulin, yung dalawang senador, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Ronald De La Rosa na nagtatago, paano para sila i-consider doon sa 24? Yan po yung point of view kasi ngayon ng iba. Yung sinasabi daw kasi na 2/3 o 16 votes out of the 24 senators, yan ay kapag in capacity o kayang gampanan ng 24. Eh paano nga daw kung hindi na lumilitaw o makakaganap ng tungkulin yung dalawa, bakit pa isasama doon sa quorum? Pero ang sabi po ng Acting Senate President, for now, ang paniniwala nila dapat 16 pa rin. 16 yung boboto dapat na mga senador para makonvict ang isang individual sa isang impeachment trial. Samantala, ginitaman ni Senator Gatchalian na banta posibleng may kaugnayan o yung banta sa Senado, posibleng may kaugnayan sa mga bagman.
4: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung manggulo.
5: Opinion ko ito, na-discussin namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, eh pinastite for contempt. At pagkatapos in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed element, not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
0: Posible konektado sa banta ng seguridad sa Senado, 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Co. Kasunod dito ng pahayag ni NBI Director Belvin Matibag na posibleng konektado ang grupo sa sinasabing banta sa Senate Security. Inatasan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa intelligence agency tulad ng Philippine National Police para mangalap ng impormasyon kaugnay ng banta. Sinagot naman ni Gatchalian ang pagkwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabihan ang ilang senador kaugnay ng banta at iginit na ipinalam ito sa pamamagitan ng ipinalabas na memo noong Martes. Para kay Senador Panfilo Lacson, maaring gamitin ng mga armadong sibilyan ang mga nagpakilalang bagman para manggulo. Nauna nang iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ang mga bisita sa Senado at magpatupad ng work from home arrangement hanggang noong Huwebes para tiyakin ang seguridad sa gusali. Pinag-aaralan naman kung ipagpapatuloy ang kaparehong setup sa susunod na linggo. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms ay nakipag-ugnay na rin po sa NICA, sa AFP, sa PNP para po magtanong din ano, ipa-verify yung nakuhang information ng National Bureau of Investigation. At from that coordination, ang sabi po ng bagong Senate Sergeant at Arms, si retired Police Major General Alfred Corpus, i-evaluate nila. At upon evaluation, tsaka natin malalaman kung ano magiging setup nila dito sa papasok na linggo na ito. Kung magpapa-work from home pa ba sila o bumaba

0: eto nakaraang linggo, bukod doon sa shake up sa Senado, eh, malakas na pagginig din po yung nangraranasan naman ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Nako, grabe po ano, yung naging epekto sa kanila, lalo na dyan sa Sarangani, lalo na dyan sa Jensan at ibang parte pa po. May mga lugar pa rin na hindi napapasok, isolated dahil po sa landslide. Eh, hindi naman po natin maagad-agad, ano, matutugunan yun, may aalis, ika nga, dahil ang priority po, eh, mailigtas pa eh, yung mga kababayan natin. Mapadalhan pa sila ng mga pagkain, tubig, yun po yung importante, at airlift nga eh, yung plano nung iba, para po mas lalo silang mas mapabilis yung tulong, madaling maihatid sa kanila. Good morning din po ha, magandang morning! Good morning! Kay Ma'am Fez Santia, kay Sir George Calvelo, kay Kuyang Sosimo Gasmin, kay Kuyang Mon Samson, aba, pinapashoutout dyan si RJ Estal Pacheco at mga security guards na sila Rufin at Campilla. Good morning, maraming salamat! Ang ating pong oras, 8:18 ng umaga.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcorp.ph.
2: Basta AMMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng

0: sigurado. DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano.
1: Nagbabalik po ang Balita Antemano. Oras po natin, 8:22. Pati lang natin ang magandang morning din. Good morning kay Sir Arvin Caballo, Ted Torres, at syempre magandang umaga rin kay Bata Palaboy. Oh, di ba yan yung pangalan niya sa YouTube eh. Vicente Gonzalez, sabi niya magandang umaga DZMM, nanonood kami mula sa Santa Maria, USA, California, USA. Good morning. At syempre si Reynaldo Navoa, good morning, watching from Hong Kong. Aba, ang dami ah. At syempre si Kuyang Julius Bangalando, magandang morning. At syempre good morning din kay Gonzalo Verano, kay Hil Baldorado. Ito si Kanahista 4461, magandang morning, salamat po sa inyong pagtutok. At dahil po 8:22 na, narito na sila! Alamin na po natin ang report ng ating mga radio patrol. Una sa pila, aba, puntahan po natin ang General Santos City. Dahil halos isang linggo matapos sa lindol, yung pong huling tao na nawawala sa General Santos City, hirap pa rin pong hanapin. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula mismo sa General Santos City. Nakatutok si Radio Patrol Steve Raz. Steve, kumusta dyan?
2: Yes, good morning Robert. Galing nga tayo sa isa sa mga pinaka-deflip na lugar dito yan sa General Santos City sa Purok Datalsalban sa Barangay San Jose, na mahigit isang oras yung layo mula sa sentro ng lungsod. Pinuntahan kasi natin yung lugar kung saan pinaniniwala ang natabunan yung huling na ulat na nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Pero isang linggo nga matapos yung lindol, pahirapan pa rin ang paghahanap dahil napakalalim ng bahaging pinagtatrabahuan niya kung saan siya natabunan. Kinilala nga ng kaanak ang nawawalan si Celso Melody, nasa edad 50 years old pataas at isang construction worker. Ayon sa kanyang pinsan na si Siso Limbong, maaga itong pumasok sa trabaho noong oras ng lindol. Nagkataong kumakain umano siya sa malalim na bahagi ng construction site kung saan sila nagtatrabaho nang mangyari ang pagyanig. Trabaho niya kasi yung paghukay at paglalagay ng mga bato sa gabion, mga bakal na ginagamit yan para pigilan yung paghuho ng lupa at kontrolin yung daloy ng tubig. Mag-isa lamang umano si Celso nang mangyari ang lindol at hindi na nakalabas pa o nakaakyat pa matapos siya matabunan ng buhangin. Mag-alas 8 kanina ng umaga nang lisanin natin yung lugar, pero hanggang ngayon ay hirap pa rin mahanap ng mga rescuer ang kanyang kinaroroonan. Actually, wala pa dun ngayon yung mga rescuer. Lalo pang nagiging mahirap, Robert, yung operasyon tuwing umuulan dahil tumitigas yung buhangin. Naglagay na rin yung krus at mga kandila yung sa construction site, no, yung kanyang mga kaanak. At sa puntong ito, Robert, hindi na sila umaasang buhay pa na matatagpuan yung kanilang kaanak, at hangad lamang nila ay mahanap at maiuwi ang kanyang mga labi. Pakinggan natin yung pahayag ng kanyang pinsan.
3: Tapos sinabi yung kanyang lead man, dito po sila sa taas, nga mamaya tayo bumaba dyan kasi malayo pang time natin, 7 o'clock pang time natin. Tapos sabi niya sa mga lead man niya na muna ako doon kasi doon lang ako maghihintay sa inyo. Sana kung mayroon mga rescuer nga ma-expecto nga galing sa ibang lugar, dapat ma-rescue sila dito sa amin para mahanap yung nawala namin yung pinsan.
2: Robert, habang buhabiyay tayo, paakyat nga ng kanilang purok, bakas pa rin yung epekto ng lindol. May mga bato sa daan, landslide at sirang tulay na ang ilan ay delikado dahil nasira na, no? Wala na yung mga harang. Pero sa ngayon, ayon sa City Public Information Office ng GenSan, pinakahuling datos sila, abot sa 21 yung kumpirmadong namatay dahil yan sa lindol. Higit 23,000 na pamilyang naapektuhan at halos 20,000 na bahay ang nasira ng malakas na lindol noong Lunes.
1: Team, tuloy-tuloy pa rin ba yung nararamdaman ng mga aftershocks dyan?
2: Ato, totoo Robert, kagabi nahirapan tayo mahulog. Actually, hindi lang ako, lalo na yung mga ibang residente, dahil kagabi tuloy-tuloy, maya't maya yung aftershock. Hindi lang kasi siya simpleng mahina lang. Magyayanigin yung buong gusali ninyo kung saan ka nakatira. Ganun siya kalakas eh.
1: Oo, kasi kung ganun yung sitwasyon talaga, hindi ka na dapat nakastay dun sa loob, di ba? Kung malalakas na aftershocks pa rin yung nararanasan. Imagine mo na lang kung ano yung

0: effect nito doon sa mga kababayan talaga natin dyan na matindi, naging trauma nung yanigin. Dyan sa Jensan, sabi mo nasa 20 plus thousand yung mga nasirang bahay. Kumusta yung mga residente? Nasaan sila ngayon? At ano yung ginagawa nila para kahit papaano ay makabalik kapaunti-unti sa normal na sitwasyon?
1: Oh, Robert, tuloy-tuloy naman yung pamamahagi ng tulong sa kanila, no, ayuda ng mga ng lokal na pamahalaan ng Jensen at iba pang mga donors. At ang diskarte nila ngayon dahil patuloy pa rin yung aftershock, umikot na tayo kagabi dahil hindi pa rin sila umuwi. Andun sila, yung iba, andun sila sa tabing kalye, sa open space, andun sila naglalatag ng kanilang mga banig. At nandito rin sa upit ng Jensen, kita rin natin yung ilang residente na sa labas din natutulog dahil hindi pa rin sila kampante kapag doon sila natulog sa kanilang bahay, lalo bukod sa wasak, kapag nagkaroon ng aftershock, andun pa rin yung trauma na nararamdaman nila, Robert.
0: Oo. And then, may supply na ba ng kuryente? Noong nakaraan, hindi lahat meron ng barangay dyan sa Jensen. So far, anong report dyan ng local government, Steve?
1: Oo. So far sa sentro ng Jensen, yan ay may makuryente na at supply pa rin ng tubig. Pero base sa huli nating datos na nakuha yan sa PIO, nasa 80% yung power supply status at 70% naman yung water supply status. Yan yung kailangan pa nating i-update. Baka sana naman magbago at lahat ng barangay dito mabigyan ng supply ng kuryente at tubig.
0: Oo. Yung mga negosyo, yung mga karinderya, yung mga groceries, kumusta dyan sa, lalo na sa groceries? Eh? May mga supply pa ba? May mabibili ba if ever?
1: Oo. Yung mga stores sa restore, Robert, buhay na buhay na ulit. Yung mga mall, halimbawa yung mga mall na doon talaga nag-grocery, sarado pa rin hanggang ngayon ang kordon dahil hindi pa safe pasukan, no? At wala pang tao nandun. Yung palengke, actually nag-ikot tayo, buhay na buhay. Pero sa labas muna sila nagtitinda, hindi pa kasi sila kampante sa loob ng palengke, Robert.
0: Pero kung open na yung palengke, yung mga bilihin, kumusta yung presyo?
1: Sa presyo naman, hindi naman sila nagbago. Yan yung pangako ng ilang tindera na ako sa tatay kagabi. Dahil nga, pare-pareho silang nahihirapan, pare-pareho silang naapektuhan, hindi sila manlalamang. Kung ano yung presyo bago maglindol, ganun pa rin ang presyo pagkatapos ng lindol. Yun yung kanilang pinapangako sa mga mamimili.
0: Maganda naman yun. Steve, lagi kang umiikot dyan sa Jensen, pumunta ka na sa Rangani. Yung kalidad ng kalsada, siyempre, para reference na din sa mga kababayan natin na magpupunta dyan, magbibigay ng tulong, nadaraanan ba na maayos yung mga kalsada o baka may mga bitak na malalaki na hindi familiar yung mga kababayan natin biglang sumalubong sa kanila doon? Oh?
1: Dito sa General Santos City, may mga parte na may bitak, no? Pero mas malalayan kung babiyahe ka dito sa Rangani, papunta doon sa General Santos City from here, papunta doon sa Glan sa Rangani dahil nararaanan na siya pero yung ilang tulay nasira so kailangan magsagawa ng detour bridge. Alternative route yan para madaanan ng mga sakyan pero ang pahirapan doon kapag umulan maputik yung nadaanan nila kaya kahapon bago tayo umuwi bumalik dito sa Jensen napakahaba ng traffic dahil one way yung ipinatutupad bukod pa dyan yung mga nakakordona sa gitna ng kalsada na talagang lumutang na bitak yung mga ibang parte ng kalsada at andun din no yung mga malaking bato na hindi pa rin nauukay at yung dahil yan sa rock slide Robert.
0: Oo. So, ibig sabihin yung mga mabibigat, mga malalaking truck hindi na muna pwedeng dumaan ano dahil pahirapan lalo na kung magpapasok sila ng mga goods doon sa mga residente doon sa Sarangani.
1: So far Robert kahapon tuloy-tuloy yung malalaking truck
0: kaya yung
1: mga
0: daan.
1: Food trucks kaya naman. Basta may mga nakabantay na otoridad at sila ay nagpapatupad ng one-way situation doon para hindi sabay-sabay kasi delikado kapag baka pumigay yung kanilang itinatayo. Pero sa ngayon, ang assurance ng local government unit at ang lokal na pamahalaan, no, tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong at nadaraanan na. So kung sino man yung gusto mag-donate o magbigay pa ng mga tulong para sa mga apektado ng lindol, pwede dumiretso sa CDRMO o sa MDRMO ng lugar na yon kung saan merong naapekto ng lindol, Robert.
0: Steve, sa pakikipagkwentuhan mo sa mga residente dyan sa Mindanao, nangyari na yung nangyari, wala na tayong magagawa dito, pero sa pakikipagkwentuhan mo sa kanila, paano nila naiisip, paano nila pinaplano na ibalik sa dati yung kanilang pamumuhay? May pag-asa pa ba sa kanila? Makikita mo ba sa mga mukha nila, sa mga kwento nila na kahit ganito yung nangyari? Hindi. Kaya namin to, babangon kami uli.
1: Actually, bago tayo umuwi, no? Yung Glenn Sarangani kasi yung isa sa pinakamatinding naapektuhan nitong Lindol. Tinanong natin yung nakapanayam natin doon sa may 10th City sa Plaza Rizal kung saan naranatili yung mga apektado ng Lindol. Ang sabi ko sa kanya, ano ang next sa'yo? Paano ka babangon? Ang sabi niya, hindi nila alam. Wala silang idea kung paano sila babangon ulit dahil number one, wasak yung kanilang bahay. Basta ang kailangan nila ngayon, Robert, tubig at makakain para masustain nila yung kanilang mga pangailangan at yung hiling nila. No, sa national government ay huwag silang makalimutan. Pero ang kung tanong mo kung paano sila babangon, hindi pa rin nila alam hanggang ngayon.
0: Ang mahalaga pa sa kanila sa ngayon ay number one, ligtas sila, di ba, buhay sila, at yung pang-araw-araw nila na pagkain, inumin, yun muna, nandun muna sila sa stage na yun, Steve.
1: Yes, oo, yun yung kanilang hinihiling. And so far kahapon naman, ongoing, marami ng truck na nagsisitatingan at bagamat marami ng tulong na dumarating, kita pa rin natin eh, kung susukatin ko yung kahabaan ng EDSA, kung babagtasin natin yon, bawat istasyon doon, merong humihingi ng tulong tubig na naandun pa rin, no, nakasulat pa rin sa kanilang mga karatula. Ganun ang sitwasyon dito.
0: Oo, kumbaga bawat barangay siguro dyan o mga kanto-kanto papasok doon sa mga inner roads, eh may mga signage sila, humihingi sila tubig, pagkain. Yun talaga yung hinihingi nila, walang iba.
1: Wala nang iba, kahit okay na sila, sabi natin wala silang supply ng kuryente, pero tubig at pagkain, doon sila nahihirapan kasi hindi na kaya ng tiyan nila kung sa poso sila ng tubig kukuha dahil nga maalat at sumasakit yung kanilang tiyan. Lalo na maraming matatanda, maraming mga bata, Robert.
0: Doon sa mga nasa ospital dyan sa Jensen, may update ba na ibinigay, Steve, kung na-discharge na yung mga karabihan ng dinala dyan na sugatan nung kasagsagan ng malakas na lindol?
1: Sa ngayon, Robert, yung binigay sa ating detalye, yung admitted ngayon, no, sa mga ospital ay nasa 111 yan. Dito yan sa Jensen. At yung mga injured naman na hindi na-admit, aabot sa 438. Yung palang so far yung nabigay sa ating impormasyon.
0: Ayan. And then, ang LGU, ano ang assurance naman ng local government units dyan sa mga residente nila, Steve?
1: Oo. Sinisikap nila, Robert, na talagang maabot lahat ng barangay, mabigyan ng tulong. Bagamat mas maganda ngayon yung sitwasyon dahil kahit pa paano nga, yung nabanggit natin kanina, nadaraanan na at nabibigyan na ng tulong. Pero ang tanong ng mga residente, hanggang kailan yung tulong?
0: Tama yun. Pero habang nandyan sila, habang hindi pa sila nakakabangon, mahalaga na naipararamdam sa kanila at naipakikita sa kanila ng national government at ng local government yung suporta. Kasi hindi naman natin ginusto lahat yan. Pero ang importante, tulungan natin, samahan natin habang pipilitin nila na bumalik sa normal yung kanilang sitwasyon. Mas doble dagok yan doon sa mga namatayan, ano, na ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Steve, maraming salamat sa iyong pagbabalita. Mag-iingat ka dyan. Alam kong ikay mag-iikot pa at maghahanap ng kwento ng ating mga kapamilya. Maraming salamat, Steve Raz.
1: Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa General Santos City. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, humingi naman tayo ng update dito sa EDSA. Balik tayo dito sa Metro Manila. Kumusta ang sitwasyon sa mga bibiyahe? Matatraffic po ba kayo? Narito po ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, kumusta?
2: Robert, matagumpay na natapos ni Perlita Dorado, 72 years old, sa loob ng isang oras at 30 minuto ang 10-kilometer race course sa pinakaunang Manila Marathon 2026. Ay niya na-injure niya ang takbo kasama ang kanyang mga anak na tumakbo naman ng 10-kilometer at 42-kilometer. Nagsimula ang 10-kilometer kaninang 5 a.m. dito sa corner ng Ocean Drive at Seaside Boulevard at tumagal lang ito ng 2 hours bago ang cut-off. Si Marcoel Baldugo naman, first time namang tumakbo na ginawa niya naman para sa kanyang ama.
3: Ito, tatlo kami. Anak ko yung panganay, yung pangalawa, saka ako. Tapos yung panganay ko, tumakbo siya ng 42 kanina. Tapos sinamahan niya kami.
4: And mahirap po ang kayanin po dahil para sa kanpo, medals and marami po. My father po kasi is PMMA po, kaya very conscious siya sa health po. Kaya yun po, na naman na, kasi Tinay po namin ng 5K o hindi naman po. Tapos ito po yung second marathon po, kaya tuloy-tuloy na po.
2: Sa mga oras na to, Robert, cut off na ang 10 kilometers, 5 kilometer race course at nagpapahinga na lang ang mga lumahok sa Manila Marathon habang yung iba naman ay nagsiuwian na. Pero sa lagay ng traffic dito sa paligid ng MOA dito sa Pasay, mabigat pa rin ang traffic sa may Seaside Boulevard, sa may Jokno Boulevard at Makapagal Boulevard. Sarado pa rin ang ilang linya pero hindi naman fully closed buong araw dahil kapag nalagpas na naman na ng runners, may nakasunod naman na natauhan ng MMDA para magtanggal ang traffic cone. At yan, ang balitang kumpirma.
0: Kelly, meron bang binibigay na information yung organizer dyan? Gano'ng karami yung nag-participate dito sa kauna-unahang Manila Marathon na ito?
2: Sa 10 p.m. at 5 p.m. Robert, so far wala pa namang details kung ilan dahil kanina nag-start ng umaga na. Pero itong 42 k.m. at 21 k.m, sa 42 k.m. na nagsimula 11:30 kagabi, umabot ng nasa 6,000. Ang 21 k.m. naman ay umabot ng nasa 9,000, Robert, ang nakilahok dito. At inasahan o tinatena sa 20,000 ang inilabas ng organizer na projection nila na dadalo ng mga runners dito sa Manila Marathon.
0: Ikaw ba tumakbo, Kelly?
2: Hindi na, Robert, dahil sa katuanan sa mga babiyahe, hindi na. Lalakarin niyo na lang talaga itong
0: yun ang itinakbo at inilakad mo
2: paligid ng MOA dahil sa sobrang traffic dito. Yun. Sa may Makapagala Boulevard at sa Jokno, sarado yung linya, so hindi makakapasok yung mga sasakyan nyo. Although may mga isang linya lang din naman na bukas, pero sobrang traffic, lalakarin nyo na lang para makapasok dito.
0: Ayun,
2: sa loob ng sa may paligid ng mall.
0: Yun yung sitwasyon. Kaya po, nako, alam nyo na po ha, kung pupunta po kayo dyan sa may south area, may build up po dahil po sa Manila Marathon na ito. Kelly, maraming salamat. Yan po si Kelly Cordero. Mukhang tumakbo na. Mula dyan sa Pasay. Covering po nung ating Manila Marathon na nagsimula po kagabi pa. Ano? Eh, yung 42 kilometers, pakahabang. Galing. Batak ang katawan, ika nga ng mga nag-participate. Maraming salamat, Radyo Patrol!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Oras natin, 8:39. Mula po sa Mindanao kanina na pinag-uusapan po natin ang lindol na nangyari doon. At nakita nyo naman po, narinig nyo naman po yung report ng ating Radyo Patrol na si Steve Raz kung gaano kalawak yung pinsala. Eh, ang tanong po, na bagamat lagi namang nare-raised, pagdating dito sa Metro Manila, ano ang mangyayari? Para bigyan po tayo ng ideya, makakausap po natin ang chairperson ng United Architects of the Philippines, Resilience Architects, ha? Si Architect Jose Joe Miranda. Architect, magandang umaga po.
6: Magandang umaga sa iyo, Robert, at sa lahat ng tagapakinig.
0: Opo. Eh, Architect, bagamat hindi naman po tayo nananakot, pero ito po ay posibilidad eh. Sinabi na po mismo ng PBOX, ng DOST, na hindi lang sa Mindanao, posibleng mangyari yung ganong kalakas na lindol at pwede rin na mas malakas pa. At at sinasabi yan, 'di ba, yung lagi nating naririnig na the big one dito sa Metro Manila. Kapag dito nangyari yung ganyan kalakas, Architect, unang-una, doon sa present setup na meron ang Metro Manila, ano ang nakikita ninyo at ano yung posibleng effect talaga niya?
6: Well, may study, di ba? May pinagbabasihan na tayong study, yung Metro Manila Earthquake Impact Study, kung saan sinasabi doon na we can expect yung mga low-rise to medium-rise buildings nasa 13%, 13% ang pwedeng magiba or mag-sustain ng very serious damages. Samantala, nasa mga 2% naman sa mga high-rise buildings. Ito yung mga 30 to 60 stories na kataas na mga buildings. So 2% nila. So we can expect also that meron tayong magiging casualty dyan, 30 to 50,000 ang maaaring masawi. And then you can also expect na in the next 24 hours kung hindi yan malalapatan ng kaukulang tulong, no, yung shelter provision, gamot, pagkain, eh that would impact siguro another 50% of the survivors na maaari din maging casualty.
0: Dito po, architect, alam naman po natin na kapag alidol, hindi naman po na wala tayong prediction dyan, hindi natin alam kung kailan tatama at gaano kalakas, ano. Para po siguro ang tanong ng ordinaryong mamamayan dito sa Metro Manila, paano ko masisiguro na yung pinupuntahan kong gusali o yung tahanan ko o kaya yung pinupuntahan ko para mag-grocery o kaya yung pinapasyalan ko na parke ay mas safe o mas ligtas kung dumating man itong the big one na ito?
6: Paano mo malalaman kung yung gusali na palagi mo pinupuntahan or yung opisina mo ay masisigurado mong secure yun yung earthquake? Ano? So, ang responsibility, of course, ay nakatuon doon sa developer or sa may-ari, sa owner, who should make sure na yung building niya. Alam mo, kung titingnan natin yung nangyari, ano, we see three-story buildings, even two-story buildings na very vulnerable. Especially yung mga lumang building. So, looking at that, kung ikaw ay nagmamayari ng isang building sa Metro Manila na maaari at maaari during this generation na mag-occur, no, mangyari yung 7.2 na magnitude na earthquake because of the West Valley Fault, nasa iyo yung mayroon ka dapat, you should be diligent enough para mag-conduct ng inspection. Kumuha no, itong mga expert na mga engineers na pwedeng mag-assess. Pwedeng mag-check, mag-assess ng structural integrity ng building. Lalo na kung meron kang napapansin no, ng mga telltale sign ng cracks, especially yung mga cracks na medyo ano no, malapad no. There are hairline cracks pero pagka medyo malaki-laki na yung crack, it should be cause for ano, for warning no. So let us employ, magpakumuha muna tayo ng civil engineer or architect para initially mag-check and then they can recommend further kung ano yung proseso na dapat gawin. You know, during this presently, sa panahon ngayon, maraming
0: architect? Nawawala si architect. Yung kanyang signal po eh, babalikan natin si architect Joe Miranda. Establish lang po natin yung kanyang signal. Eh, doon po kasi sa binabanggit na earthquake contingency plan for Metro Manila, yun nga po yung projection if ever na tumama yung magnitude 7.2 at gumalaw bunso ng paggalaw ng West Valley Fault. Sinasabi po na nasa 31,000 mahigit yung posible na mamatay dyan at nasa kalahating milyon halos yung namang mga posibleng masugatan. At syempre, yung mga struktura, kasunod po kasi, lalo na po dito sa atin sa Metro Manila, hindi lang po kasi lindol, diba? Usually, after the lindol, ang kasunod niyan, sunog. Yung po yung kadalasan nangyayari, lalo na po sa kondisyon na meron yung Metro Manila. At syempre, yung mga i-evacuate dyan, yung mga masisira dyan na structure, ay naku, napakarabi po. Kaya po tinatanong natin, syempre, hindi po natin tinatakot ang publiko, pero inaharap lang natin yung katotohanan sa posibilidad. Kaya ang tanong natin, paano natin masisiguro tayo ordinaryong tao na yung pupuntahan nating gusali, safe, na yung pupuntahan nating simbahan, safe, yung pupuntahan nating senehan, safe. Balikan po natin si Architect Joe Miranda. Architect, good morning po ulit.
6: Yes, good morning.
0: Opo, medyo nawala lang yung signal.
6: Robert,
0: go ahead, sir.
6: Yeah, kasi yung kanina no, may mga instrumento yung mga engineers ngayon, yung mga ating mga experts sa pagsusuri ng mga struktura ng mga gusali para sa ganun ay maintindihan kung ano ang kapasidad, no? We can be able to check the structural integrity of the building.

0: instruments, they can find out what's inside your structural members, no, yung mga poste, the beams, even yung foundation. They're able to find out kung ilan yung bakal at ano yung sukat. So with that working back, they can be able to determine kung ano talaga hanggang saan yung kayang labanan na puwersa ng iyong building, and therefore they can prescribe maybe remedial measures or baka kayang i-retrofit so that the building can be much much stronger, and maybe consequently limit the occupancy or kung anong klase ano ang karapat dapat na gamit na nauukol dun sa ganung uri ng building na may ganitong kapasidad. Mm-mm. Or maaari ding i-limit yung occupancy. Yung ganung halimbawa, ito ay sabi mo sinehan, kung halimbawa na hindi na kaya, maaaring limitahan yung number of occupants can be subsequently reduced.
1: Opo, kasi ngayon po kasi parang lagi dahil with this incident, di ba, parang pupunta akong ospital, safe kaya ito o baka abutan ako dito, di ba, laging may ganun. Yung structure dito sa Metro Manila na halos dikit-dikit, yung mga gusali, architect, yung mga building, may effect din po ba yon kapag tumama yung malakas na lindol? Mas damaging po ba ito?
0: We noticed certain buildings that collapse in the recent earthquake na may mass. Two-story lang yung building pero it is massive. Malapad siya, maluwang. Malapad, no? Malaki yung mass. Opo. So that given an earthquake force, usually yan ay horizontal. Lateral yung force. Parang tinutulak yung building. So kung halimbawa ikaw ay malaking tao, pag tinulak ka, hindi ba, malaki yung puwersa na kailangan para makatayo ulit. Makakip yung balance mo. Ganon din yung pahayin tulad sa mga buildings. So pag malapad siya, malaki yung madidevelop na momentum or force para the mass itself of the building works negatively, no? Pwedeng maguho. This is something that happened in June, in 2019, if you remember, in Itbayat, Batanes. Marami tayong mga heritage houses doon na nabuwal kasi these are made of stone, malalaking stone, made of limestone, na in time, nag-loosen up yung joints ng mga bato, umina yung kanyang joints, so that come a extreme force horizontally, yung bigat mismo ng mga bato na yun, ay siyang tumulak dun sa gusli para ito ay mabuwal. But, when you're asking na, etong hilera ng mga building na nakikita natin, let us say sa Windia, may engineering yan, hindi lang masyadong pansin. They are not dikit-dikit. One property is, meron silang gap, meron silang space in between, something like 6 inches. If you try to check closely sa Ayala, makikita mo na yung buildings na naka-array, naka-halera, they're not really in zero. May space yun eh. Yeah. Yung development ng mass ng isang building works on itself alone. Hindi niya idinadamay yung mga ibang buildings na katabi niya.
1: Architect, itong bigyan nga po natin ng ideya yung mga kababayan natin, itong tinatawag na resilience architects. Paano na po ngayon ang naglalatag ng, syempre kapag maggagawa ng plano para sa mga structure, paano ang trabaho ng isang resilience architects? Ano ang main consideration niya kapag gumagawa po o naglalatag ng plano, architect?
0: Okay, yung tanong mo, Robert, goes to all the professionals.
1: Ayan.
0: Hindi lang porket you have a brand, resilience architects. We have special work to do, pero the responsibility
1: ay common sa lahat
0: is to make sure na tama yung paggawa ng plano. We professionals, we have mabigat-bigat yung ating responsibilidad kasi para kang nagbibigay ng garantiya eh. Pag napirmahan mo na yung dokumento na ikaw tumatayo ka, na ikaw yung promotor ng building na ito at sinasabi mo na over a span of 15 years, sabi kasi ng

0: batas eh, kung sino man yung gumuhit ng plano, the engineer or the architect will be responsible for a period of that much time, ano? Kaya you should make sure na tama ang pagkakagawa. And there are guidelines there. Alam mo, yung National Building Code, kung susundin mo talaga yun, you're already on the safe side.
1: Mm-hmm.
0: Yung National Building Code, may mga kaakibat siya na mga working referral codes kung kailan, kung saan mababase mo ngayon. Kung halimbawa, nasa isang area ka, may seismic consideration doon kung gaano ini-expect natin gaano kalakas ang pwedeng maging lindol, no? And then, halos kompleto tayo doon sa mga parameters in order to be able to build strong buildings. Well, given that, yung susunod na importante ay yung ngayong pagpapatupad, pinlano ni structural engineer yung building or yung gusali, 4-story, 5-story, 10-story ng gusto na compliant siya, no? Pero the second part would be being able to construct it properly. So siguro pwede nating sabihin sa owner na be sure to hire the responsible, no? Yung mayroon talagang karanasan na contractor to take care of the construction plus the necessary yung may kaakibat yan eh. You know, dapat may nag-i-inspect. Mm-hmm. May project management ka to assure that itong ginuhit ni engineer ay sinusunod naman during the construction na implementation.
1: Oo. Dahil importante nga po yun eh. Ipinlano-plano ninyo, inayos yung pagkakaguhit in a way na safe ito. Kaya pagdating sa execution, kung hindi naman po susundin o nag-iba ng kakaunti, eh, may impact pa rin po iyon ano, doon sa structure. Architect, dito sa nangyari sa Mindanao, at lagi naman na may mga paglindol po talaga. Ano, last year, meron tayo dyan sa Cebu, meron tayo sa Mindanao, and then may mga naulat din tayo sa iba bagamat hindi ganun kalakas. Yung evaluation doon sa mga structure, doon ba sa building code, hindi lang kasi ako familiar architect, doon ba sa building code ay nakasulat kung kailan dapat ini-evaluate tuwing kailan dapat i-evaluate yung mga structure na meron sa isang city, sabi na natin, or municipality?
0: I'm not familiar with the provision for inspection. But definitely, during the construction period, kailangan talaga diligent ang pag-inspect, especially noong on the side of the owner to protect the investment. May mga cities, no? Like in Makati, like to mention na meron silang may mga requirement ang mga ilang cities for renewal ng business na kasama dun yung inspection.
1: Ayun, so ibig sabihin, yearly. Kasi kung renewal ng business, kasama din yung inspection ng structure nila. Yearly, architect.
0: Yes, yearly is good. Okay. Kasi hindi naman, ang proseso naman ay I think it can be just visual. Unless may makita ka ng telltale signal that you will now employ certain instruments. Pero kung yearly ka mag-visual, that's good enough. Ang talagang may ano dito, this is yung stake na ito ay kailangan pangalagaan ni building owner. Siya dapat ang mga ngalaga at kailangan ma-employ yung mga sistema. Hindi kasi lahat ng ano ng siyudad, for what I know, ay mayroong ganong procedure
1: or
0: ordinance.
1: Ayun, sige po. Architect, for the meantime, marami pong salamat sa discussion ninyo. Siyempre, ang dalangin natin ay ligtas yung mga gusali at structure na meron tayo, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. At sana sundin natin ano, yung sinasabi ng building code, gaya ng sinasabi ni architect, para safe lahat yung mga mag-occupy ng mga structure. Architect Joe, maraming salamat po.
0: Thank you very much. Robert,
1: kung di salamat po. Happy Saturday sa Architect Jose Joe Miranda, your person ng United Architects of the Philippines, Resilience Architects. Ora oras natin, 8:56. Aba, syempre, bati lang natin. Ihabol lang natin sa attendance check si Sir Lacandupil Garcia. At ay, magandang umaga po. Mico Martinez, magandang morning. Pinapabati niya. Ang galing naman. Pinapabati niya ng happy birthday. Bigyan niyo nga ako ng happy birthday dito. Happy fourth birthday to Mikaela Brianna Martinez, ha? Happy birthday! Galing yan kay Daddy Mico. Happy birthday. At syempre, magandang umaga rin kay Sir Danny at Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagtutok everyday. Roger Vargas, magandang umaga rin po na nanonood dyan sa Morong Rizal. Maraming salamat. Ma'am Fesantia, happy Saturday. Sabi niya, good morning Robert. God bless your weekend. Marami pong salamat. At syempre, good morning din sa mga nakatutok sa atin sa Facebook. Syempre, magandang umaga kay Pinoy ako, sabi niya. Nanonood daw siya ngayon, no? Si Dominic kasi, magandang umaga. Oo, si Sir Steve Nyo ay nandun, eh. Si Pogi 2 ay nasa Mindanao, eh. Narinig yun naman kanina, ano, napanood yung ulat dyan. Importante rin po yun, ha. Maraming salamat po. Good morning din kay Kuyang Louie Basco. Sabi niya, happy Saturday po sa poging-poging Tito Robert watching from Valenzuela City. Mind Gale, magandang umaga. Precious Wisdom, magandang umaga. At magandang umaga rin kay Pocholo Pocho. Good morning. At kay Jeremy Ledesma. Dami, ah. Gerard Cruz, magandang umaga. Natawa ako na message mo, Gerard. At syempre, kay Moonlight Express, magandang morning. At sa inyo po lahat, napakarami. Maraming salamat po sa inyong suporta every day. Thank you. O paano, it's 8:58. Susunod na mo dyan ang masa kasama. Ang nag-iisa, ang napakaganda, ang sexy, beautiful, inside and out, Doris Bigornia. Happy weekend, guys!

ka pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan. Yung

0: Morelar po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap, mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5 Number 1, kahit saan.

0: alam na ako sa kanya.
1: Nakaka-tense naman ang story.
2: Iba talaga!
3: More pa!
4: Dear M.O.R.
5: Ibang kilig sa orig!

Dear MOR, lahat ng tao may pangarap, pero hindi lahat ay may tiyaga, determinasyon, at paninindigan na abutin to. May mga pangarap na sinukuan na, meron namang iba na pilit inilalaban pa. Magandang araw mga kamorkada, tawagin niyo na lang akong Carol, 33 years old at nakatira sa Navotas. Nag-iisang anak ako ng mga yumao kong magulang. 9 years old ako nang mamatay si Mama dahil sa komplikasyon sa sakit niyang diabetes. Habang 11 years old naman ako nang mawala si Papa dahil daw sa bangungot. Wala na sana akong mahihiling pa sa kabaitan at sa pag-aalaga sa akin ng mga magulang ko. Pareho silang nagtitinda ng isda sa palengke noon at kahit simple ang buhay ay kontento kami at masaya. Pero ganun siguro talaga, kahit walang sakit ang makatapat sa nararamdaman ko noon, wala naman akong choice kundi magpatuloy sa buhay kahit pa wala na halos akong gana. Mabuti na lang at hindi ako sinukuan ng Tita Shirley ko noon na kapatid ni Mama. Siya ang nagsilbi kong magulang at nagpaaral sa akin hanggang high school. Pagdating ng college ay hindi na niya ako kinayang sustentuhan, kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral at magtrabaho. Pagiging kahera sa isang maliit na grocery store ang una kong pinasukan. Naging staff din ako sa isang convenience store hanggang sa maging crew sa fast food. Mahirap, pero kailangan kong kumayod para sa sarili ko. Nahihiya na rin kasi ako sa pamilya ng Tita Shirley ko na kumupkup sa akin mula noon. Buti na nga lang at sa bawat hirap ay karamay ko ang kaibigan kong si Melay. Hindi nagkakalayo ang tinitirhan namin at naging close kami dahil sa paghahanap ng trabaho noon. Hindi rin siya nakatapos at breadwinner naman sa pamilya nila. Sisimulan ko ang kwento 8 years ang nakalipas. 25 years old kami at parehong ngarag sa paghahanap ng bagong oportunidad sa buhay.

0: mo? Ano nangyari? Ang tagal itong huli mong interview kumpara sa dalawang nauna kanina,
1: ha? Eh, paanong hindi tatagal? Sobrang bagal ko sumagot. Pure English kasi yung mga tanong, tas gusto, purong English din daw dapat yung sagot ko. Eh, ayun, ang bagal ko na sumagot. Nagka-utal-utal pa nga ako eh. Wala na, bes. Siguradong bagsak din ako dito.
0: Ano ka ba? Okay lang yan. Ako nga mali-mali rin sagot ko kanina eh. Ang mahalaga, natapos natin. Nakatatlong companies kaya tayo ngayon.
1: Nakatatlo nga, pero feeling ko naman wala akong ipapasa ni isa. Bagsak na sa exam, bagsak pa sa interview.
0: Ay, ano ka ba? Huwag kang nega agad dyan. Pinangungunahan mo naman agad yung resulta eh.
1: Eh, kilala ko ang sarili ko, bes eh. Puro palpak talaga ang nagawa ko ngayon. Sobrang sabaw ko pa sa mga interview.
0: Ikaw talaga, huwag mo naman i-down masyado sarili mo. At least nga sumubok ka, diba?
1: Bes, ano nang gagawin ko kapag hindi na naman ako natawagan sa mga in-applyan natin mula kanina?
0: Hindi yan! May tatawag yan. Mag-abang ka lang, no? Hintay-hintay lang muna tayo ng ilang araw. Kung wala, eh ano naman? Marami pa naman tayong pwedeng subukan dyan.
1: Ay, kung bakit ba naman kasi ang palpak ko rin sa English eh.
0: Ayan ka na naman eh. At least, gumagawa ka ng paraan para maaral yun, diba? Mabuti pa. Umalis na tayo. May duty ka pa, diba?
1: Ay, oo nga pala. Ay, tara na, baka maliit pa ako.
0: Basta mag-out ka kaagad mamayang umaga kapag uwian mo na. Dumiretso ka kaagad sa amin.
1: Oo. Sige. Buti ka pa, day off mo. Makakatulog ka na. Eh, samantalang ako, papasok na naman ng walang tulog.
0: Tiis-tiis lang. Hayaan mo na. Dalawang araw na lang naman, off mo na. Basta mamaya ah, dumiretso ka na agad sa amin. Hihintayin tayo ng pinsan ko doon.
1: Oo, sige na, tara na.

0: bayad, kuya. Salamat po. Bes! Nandito na ako!
1: Hello, Bes! Sayang! Kanina pa nakaalis yung pinsan ko. Nagmamadali rin siya kasi mag-aayos pa siya ng mga papel niya. Sabi ko sa'yo, mag-out ka kaagad eh.
0: Eh, ganun talaga yung plano ko eh. Kaya lang, biglang absent yung isang papalit sa amin. Eh di ayun, pinag-extend tuloy ako. Ano ba yan? Sayang naman. Akala ko pa naman mag-aabot pa kami.
1: Di bali, hayaan mo na. Tinanong ko rin naman lahat ng gusto mong itanong sa kanya eh. Mas gusto ko lang sana na marinig mo mismo sa kanya. Kasi syempre, siya ang may experience sa pag-aabroad. Teka nga, doon tayo sa loob mag-usap. Tara. Oh, umupo ka muna na makahinga-hinga ka.
0: Ay, salamat, Bes. Kumusta? May good news ka ba dyan?
1: Ayun, hindi ko alam kung good news na ba to eh.
0: Bakit? Di rin ako papasa sa abroad, ano?
1: Teka lang, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ikaw talaga, pinapangunahan mo na naman eh.
0: Sorry na. Sa dami ba naman ng rejection na natanggap ko sa mga in-applyan ko, sino ba namang hindi madadala?
1: Eh ayun nga, yung mga alam daw kasi ng pinsan ko na pwedeng applyan sa Singapore, eh kailangan college graduate.
0: Okay, Tams. Sabi sa'yo eh, hindi nga ako pasado.
1: Pero, pwede ka pa naman makahanap ng ibang trabaho na hindi kailangan ng diploma sa requirements. Meron daw ganun, tsagaan lang daw talaga maghanap kung gusto mo talagang mag-abroad. Gusto mo ba talaga mag-ibang bansa?
0: Oo naman. Lalo kung may pagkakataon. Wala rin naman akong ibang dapat alalahanin kundi yung sarili ko eh. Tsaka para makabawi-bawi man lang sana ako kay Tita Shirley sa lahat ng tulong niya sa akin.
1: Eh, hanap-hanap na lang tayo, Bes. For sure, may makikita rin naman tayo.
0: Ay, alam mo, ang hirap talaga kapag hindi nakagraduate, no? Ang dami na agad ipinagkakait sa'yo ng mundo. Ipaparamdam sa'yo na para bang ang laki-laki ng kakulangan sa pagkatao mo kapag hindi ka nakapag-college.
1: Eh, wala na tayong magagawa. Pero hindi ibig sabihin nun na totally sasaraduhan mo na ang sarili mo sa mga pagkakataon. Siyempre, may magagawa ka pa rin.
0: Ay, nako, Bes. Hindi ko na nga rin alam kung ano yung gagawin ko sa buhay ko eh. Gusto ko na talaga humanap ng ibang trabaho. Napapagod na talaga ako maging crew eh. Kaya lang, di naman ako matanggap sa iba kong ina-applyan. Tapos, pati pag-abroad, mukhang imposible pa para sa akin.
1: Ano ka ba? Huwag kang sumuko agad. Basta apply ka lang ng apply. Yung sa pag-abroad, marami ka nga lang talagang kailangan ihanda kung sakali. Lalo na yung pera. Alam mo naman magastos din mag-ayos ng mga papeles. Saka, kailangan talaga may ipon ka.
0: Eh, yan pa nga pala yung isang wala ako. Ipon. Nagkakantakuba na ako sa pagtatrabaho pero wala pa rin ako na itatabing pera. Ang hirap-hirap talaga kapag sakto lang halos sa panggastos yung kinikita mo eh, no?
1: Tapos nag-aabot ka pa sa Tita Shirley mo, di ba?
0: Oo, pero hindi lagi. Kapag kaya ko lang, tinatanggihan nga niya minsan eh. Pero ako, pinipilit ko pa rin kasi ang laki rin talaga ng utang na loob ko dun eh.
1: Ay, okay lang yan, Bes. Pasasaan ba at makakaraos ka rin sa buhay mo? Huwag ka lang talagang susuko. Ako nga eh, madalas parang bibigay na rin. Pero kapag nakikita ko sitwasyon namin nila nanay at ng mga kapatid ko, kusang lumalakas yung loob ko kahit pagod na ako.
0: May inspirasyon ka kasi. Kaya nga, idol kita eh. Kaya huwag kang susuko, Bes. Kasi kapag sumuko ka, naku, sinasabi ko sa'yo, bibigay din ako.
1: Baliw ka. Siyempre, hindi tayo papatalo sa buhay. Laban lang.
0: Laban! Kapag wala akong natanggap hanggang bukas sa mga in-applyan natin, apply na lang ulit tayo sa iba, ha?
1: Yun lang ba? Sus, sa dami ng naprint nating resume, kahit ilan pang applyan natin dyan, eh.
0: Sabi mo yan, ha? Sige, mag-submit tayo ng maraming resume hanggang sa may tumanggap sa atin.

Madalas talaga e dinadaan na lang namin sa biro ang pagod namin sa buhay ni Melay. Buti na lang din talaga at naging kaibigan ko siya. Kung hindi siguro, e matagal na akong nagmukmuk na lang sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas mula nung mag-apply kami ni Melay, ay may isang kumpanya na agad na tumawag sa kanya para sabihing tanggap siya. Nag-aalangan pa siyang sumagot nung una dahil iniisip niya ako. Pero sinabi kong ayos lang at ituloy na niya yon. Sa halip pang hinaan ng loob, mas nagpursige pa akong mag-apply pa ng mag-apply sa halos lahat ng call center companies na alam namin. Sinamahan pa ako ni Melay kahit patanggap na siya. Hanggang sa magbunga naman lahat ng pagod namin sa paghanap at natanggap din ako. Plano ko sana na kapag natanggap ako sa trabaho at kung kahit paano may kalakihan ng sweldo, mag-aaral ulit ako. Hindi ko nga lang inaasahan na dito na rin magsisimulang magbago ang buhay ko. Nakilala ko sa trabaho si Ronald, mga kamarkada. Sa madaling kwento ay nagkamabutihan at naging kaming dalawa. Pangatlong boyfriend ko siya at matapos ang halos 2 taong relationship, nabuntis niya ako. Nabiglaman kami pareho sa nangyari at kahit medyo tutulman ang nanay Linda niya, ay itinuloy na namin sa kasal ang nangyari. Naging maayos naman lahat hanggang sa makapanganak na rin ako. Akala ko dahil sa nangyari ay imposible nang magawa ko pa ang pangarap kong makatapos sa pag-aaral. Pero hindi ko inaasahan na susuportahan ako ni Ronald sa desisyon ko. Kaya makalipas ang mahigit 2 taon mula nung manganak ako, nagpa siya akong mag-aral ulit at kumuha ng BS Secondary Education, major in English.

0: Salamat. Buti na lang, di na nag-overtime yung instructor. Makaka-uwi na agad ako.
1: Ate Carol! Ate Carol!
0: Uy! EJ!
1: Ay, sorry, okay. Ate. At uwi ka na ba? Kanina ka pa namin tinawag, kaya lang di mo yata kami napapansin. Tungkol sana sa ano, group activity natin. Nag-meeting na kami, saka naghati na ng mga gagawin. Sasabihin ko lang saglit yung sayo ngayon, okay? Okay po ba? Or nagmamadali ka ba?
0: Nako, hindi. Okay lang. Sorry, hindi ko kayo napansin kanina, ha? Hindi tuloy ako nakasama sa meeting. Ano ba yung napag-usapan nyo?
1: So, ayun na nga. Bale, gagawa tayo ng AVP. Medyo matrabaho siya, so hinati-hati namin yung part ng bawat isa para mas magaan. Saka kasi kaunti lang po tayo sa bawat grupo, eh.
0: Oo nga, no. Ano ba yung gagawin ko dapat?
1: May phone ka ba o kaya DSLR sa bahay nyo?
0: DSRL?
1: No, ate. DSLR. Yung camera po yun, gagamitin po sana natin pang shoot, eh. O kaya kahit ano, phone lang po, ganun. Meron po ba?
0: Nako, sorry ah. Wala yata kami nung DSLR na sinasabi mo, eh. Digicam, wala ako. Pero meron yata yung asawa ko. Susubukan kong hiramin. Gusto nyo?
1: Yun. O sige po, ate. Mas maraming camera, mas okay sa atin. Pwede na po yun para mas mabilis tayo matapos sa shoot. Tapos po pala, ate, yung iba kasi na nakasign sa paggawa ng flow at paghahanap ng location natin. Ako naman po, gagawa ko ng script. Pwede po bang ikaw nang gumawa ng PowerPoint presentation natin na papakita natin bago ipalabas yung pinaka-AVP natin? Bale, sa libro lang naman po hukunin yung details noon. Yung pinaka-summary lang po yung gagawa natin ng presentation.
0: Nako, teka lang ha. PowerPoint ba kamo? Yung sa computer gagawin?
1: Mm-hmm.
0: Nako, hindi kasi ako sanay dun eh. Paano ba gagawin yun? Yung sa Word at Excel lang yata yung alam ko.
1: Ganun ba, ate? Sige. Kahit ako na lang po dun. Siguro ate, sa props ka na lang, saka sa pag-shoot mismo. Total, sa'yo naman manggagaling yung isa nating camera, diba?
0: Sige, sabihan nyo lang ako kung paano.
1: Sige po, tapos bali sa Sabado po natin to shoot. Kahit sa amin na lang po muna tayo magkita-kita. Baka nga lang po gabihin tayo kasi pipilitin nating matapos mag-shoot ng isang araw lang. Para sa Linggo, mag-edit na lang po.
0: Ganun ba? Sige, sa pag-edit ba? Kailangan ba kasama rin ako?
1: Hindi po ate. Charot lang. Opo, sana para ma-practice na rin natin kung paano siya ipe-present.
0: Ganun. Sige.
1: Ay nga po pala, may Viber po kayo? Doon kasi sana ako gagawa ng group chat natin para kahit nasa bahay, makapag-usap-usap tayo, ganun.
0: Viber? Naku. Parang wala yata ako niyan eh. Messenger lang?
1: Ate, okay lang ba na mag-download kayo noon? Mas malinaw po kasi ang pictures kapag sa Viber sinend eh.
0: Ganun ba?
1: Sige. Nako ate, tinatawagan ko yata sa inyo. Sige po. Okay naman na po yung mga sasabihin ko. I-remind ko lang po ulit kayo sa group chat natin. Basta mag-download na lang po kayo agad ng Viber. Okay lang po?
0: Sige. Salamat ah. Naku, mauna na ako. Ingat ka.
1: Ingat ka din po.
0: Hello po, Naylinda.
2: Hello. Bakit ngayon ka lang naman sumagot ng tawag ko? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo ah.
0: Pasensya na po, Nay. Kausap ko lang po yung isa kong kaklase.
2: Kaklase. Baka mamaya kung sino-sino yung kinakausap mo dyan porket mas bata sa'yo yun. Umayos ka, Carol, ha? Nandyan ka para mag-aral.
0: Opo naman, Nay. Hindi ko po gagawin yung iniisip nyo.
2: Aba, dapat lang. Baka mamaya panay barkada at harutan na lang yung inaatupag mo dyan.
0: Hindi po. Nag-aaral po ako dito.
2: Nasan ka ba? Kanina pang uwian nyo, di ba? Mukhang tumatambay ka pa yata dyan.
0: Naku, hindi po. Nag-usap lang po kami ng kagrupo ko para sa group activity namin.
2: Oras ng klase nyo, dapat ginagawa nyo yan, hindi sa uwian. Hindi mo man lang yata naisip na may anak kang naghihintay sa'yo.
0: Naku, Nay, hindi po totoo yan. Hanggat kaya ko nga pong umuwi ng maaga, inaagahan ko naman po talaga eh.
2: Dapat lang. Umuwi ka na, bilisan mo. Yung anak mo kanina pa iyak ng iyak dito eh. Nahihirapan na ako mag-alaga.
0: Opo. Sige po, pauwi na po ako. Andyan na.

mga kamorkada, ganito madalas ang eksena namin ng biyenan kong si Nanay Linda. Dahil siya ang nag-aalaga sa anak namin ni Ronald tuwing wala kami pareho. Mahuli lang ako ng ilang minuto tuwing uwian, galit na yung tatawag para itanong kung nasa na ako. Kapag naman kailangan kong late umuwi, kailangan ko pang magpaalam sa kanya at pahirapan din bago siya maniwala at pumayag. Pero dahil pangarap ko talagang makatapos ng pag-aaral, kailangan kong tiisin lahat ng kapalit nito. Hindi talaga madali, lalo na at may anak nga kami ni Ronald, pero wala naman akong magagawa kundi magtiis at magsumikap lang lalo.

0: Gagawa pa nga pala ako ng assignment pagkatapos ko mamlansya. Ay, hala. Bakit naman umiiyak po yung baby? Wait lang, anak ha. Nagpa-plansya lang si mama. Sandali lang. Wait lang, anak. Ayaw pang makisama nitong plansya na to eh. Han? Han! Pakikuha naman saglit tong anak natin oh. Tatapusin ko lang plansyahin tong damit mo. Matatapos na ako. Sandali lang. Han! Ronald! Pakikuha muna sabay yung anak natin eh. Gagawa pa ako ng assignment ko eh. Gabi na!
1: Andiyan na!
2: Oh, hello anak. Bakit naman umiiyak ang bata na yan ah? Bakit umiiyak? Di ba ikaw pinakain ni mama? Kawawa naman.
0: Sa labas na muna kayo, Han. Painumin mo ng gata sa labas. Gagawin ko lang yung assignment ko pagkatapos ko dito.
1: Sige, Han.

0: Sorry, ayaw inumin yung tinimpla kong gatas eh. Gusto yata sa'yo. Baka pwedeng asikasuin mo muna oh. Kawawa naman eh, ayaw tumahan sa pag-iyak ko. Saka sisingit na rin sana ako ng ligo saglit. Sobrang init eh.
1: Sige. Sakto, tapos na ako mamlansya. Akin na.
0: Oo, ito. Sige, maliligo na ako ha.
1: Patutulungin ko na rin siya. Sige.
0: Iwan ko muna dyan.

0: Ay! Naku, Diyos ko po! Umaga na! Umaga na agad! Ano ba yan? Diyos ko po, teka lang!
1: Bakit?
0: Ako, yung assignment ko hindi ko pa nagagawa! Bakit naman hindi mo ako ginising?
1: Malay ko ba hindi mo pa nagagawa? Kala ko naman nagawa mo na eh, kasi pasok ko dito sa kwarto kagabi, tulog ka na rin eh.

0: Sana ginising kita. Subukan mo nang gawin ngayon.
1: Ay nako, hindi na. Hindi na rin matatapos yun eh. May mga essay pang sasagutan dito eh. Diyos ko naman kasi.
0: Huwag mo naman ako idamay sa inis mo. Hindi ko naman ginustong magkaganyan
1: eh. Oo, bakit? Dinadamay ba kita? Eh natural lang naman na mainis ako kasi wala na naman akong maipapasa mamaya.
0: Wala naman kasing may gusto nang nangyari, Han.
1: Pwede ko bang idahilan yun sa instructor ko mamaya, ha? Hindi ko naman pwedeng gawing excuse yan eh. Han naman kasi.
0: Okay. Ha? Okay.
1: Ay, teka. Mag-aayos na ako. Baka maliit pa ako lalo eh.

0: Ay, may iilan na naman sa inyong hindi nakapagpasa ng assignment, ha? Baka minamaliit nyo na masyado ang effect nito sa grades nyo. Magkakaalaman tayo pagkatapos ng SEM.
1: Ay, kainis talaga. Kainis.
0: Carol?
2: Yes po, Ma'am Arlene.
0: Ay, this is the third time na wala kang naisubmit na assignment. Gusto lang sana kitang i-remind. Ayokong magulat ka kapag nakita mo ang grades mo.
2: Eh, opo ma'am. Naku, pasensya na po talaga.
0: Tell me, ano bang nagiging challenges mo sa paggawa ng assignments? I am worried, Carol. Kasi tulad nga ng sabi ko, this is not the first time.
2: Naku ma'am, pasensya na po talaga. Eh, nagsasabay-sabay lang po yung pag-aalaga ko kay baby eh.
0: Oh, I see. Naiintindihan ko naman. Kaya lang, baka you should review your priorities sa ngayon. Medyo mahirap kasi talagang isabay ang pag-aaral, lalo na at college, kung may baby ka pang inaalagaan. Baka parehong aspect ang mag-suffer, your grades and your baby, kapag hindi mo na-manage ng maayos.
2: Pasensya na po ma'am, hindi na po talaga mauulit to. I'll manage my time better po.

0: Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Marta.
1: Sa totoo lang, nahihirapan talaga akong panindigan ang pag-aaral at ang pagiging asawa at ina ko. Lalo na at maliit pa ang anak namin ni Ronald. Pero ayoko namang isuko basta itong nasimulan ko. Kaya kahit sobrang hirap, pilit ko pa rin inilalaban. Marami lang talagang tulog at oras ang naisasakripisyo. Iniisip ko na lang na titiisin ko muna lahat para sa pangarap at para rin naman sa pamilya ko. Habang tumatagal ay mas naging mahirap pa ang bawat araw ko bilang estudyante, bilang asawa at bilang ina. Lalo na kapag sabay-sabay itong nanghihingi ng mga kailangan nila sa akin. Kung pwede nga lang sigurong hatiin ang katawan, baka matagal ko nang hinati ang sarili ko, magampanan ko lang ng maayos ang lahat. Pero hindi. Tao pa rin naman ako na may hangganan din. Sa kabila ng lahat, pilit kong kinaya. Hanggang sa mag-third year college na nga ako.

Ngayon na lang yata ulit ako na unang magising sa alarm, ha. Ay, makabangon na nga para makapagluto na agad. Ay, hala, bakit parang may nagluluto na?

0: si Ronalda.
1: Sino yung...
0: Ay, Nanay Linda?
2: Oh, maaga ka yatang nagising.
0: Ah, ano pong ginagawa nyo rito ng ganito kaaga, Nay? Tsaka, bakit po kayo nagluluto? Ako na po dyan.
2: Ay, nako, hindi na. Huwag mo na akong pakialaman dito.
0: Ah, ihatid naman po namin sa inyo yung apo nyo. Eh, bakit nagpunta pa po kayo dito?
2: Bakit? Aba, bawal na ba akong magpunta dito sa bahay ng anak ko?
0: Ay, naku, hindi naman po sa ganun, Nay. Nagtataka lang po ako kasi ang aga-aga pa rin po. Saka baka pagod lang po kayo sa biyahe.
2: Huwag mo akong intindihin. Ang inaalala ko ay yung anak at apo ko. Mukha kasing hindi na sila nakakakain ng maayos na lutong bahay. Puro pritong hotdog at instant noodles na lang yata yung inaagahan nila. Kakamadali mo. Yung anak kong si Ronald, hindi na rin siya nakakapagbaon ng masarap na pananghalian.
0: Nako, Nay, hindi naman po laging ganyan. Opo, may mga oras po talagang mabilisang pagkain na lang ang nailuluto ko kapag sobrang aga talaga ng pasok ko. Pero kapag naman po wala akong pasok o kaya tanghali ang pasok ko, bumabawi naman po ako, Nay.
2: Eh, ayun na nga. Napapabayaan mo na ang mag-ama mo. Si Ronald, kitang-kita ko na rin na nangangayayat siya. Ako na yung naaawa dun sa anak ko. Todo kayod sa trabaho tapos hindi pa maalagaan ang asawa niya. Nako, Diyos ko.
0: Alam ko pong naging busy ako sa pag-aaral, Nay, pero ginagawa ko naman po ang lahat para hindi naman mapabayaan ang mag-ama ko.
2: Ay, nako, ewan ko nga ba. Nag-anak-anak at lahat, tapos bigla ka na lang mag-aaral. Wala ka na ngang naitutulong na trabaho sa asawa mo. Nagdagdag ka pa ng gastos ninyo. Sa halip na ipunin na lang para sa bata, eh napunta pa sa'yo. Ewan ko ba't nagustuhan ka ni Ronald, eh. May pagkamakasarili ka. Ito ha, sa totoohanan lang.
0: Ay, teka lang po ha, teka lang ho. Sobra naman po yata kayo.
2: Oh, paanong ako yung naging sobra ha? Porket sinasabi ko yung totoo, sobra na ako ngayon. Ba eh, tignan mo nga mabuti yung sitwasyon. Ang asawa mo, sobra ang pagod sa trabaho. Ang anak mo, hindi mo halos maalagaan. At ako pang may edad ang gumagawa nun para sa'yo. Eh, responsibilidad mo nga to eh. Pero ano ha, inuuna mo pa yung pag-aaral mo.
0: Nay, para sa amin din naman po itong ginagawa ko.
2: Eh, paanong naging para sa inyo? Bakit, ha? May maitutulong ba sa inyo yung pag-aaral mo? May saysay ba yan? Eh, sa bahay ka lang din naman pagka-graduate mo. Mag-aalaga ka lang din ng asawa at anak mo.
0: Pwede rin naman po akong magtrabaho habang ginagawa ko yung mga responsibilidad ko sa bahay.
2: Ay, nako. Tigilan mo nga yan, Carol. Ngayon nga lang eh, hirap na hirap ka na. Balak mo pang magtrabaho? Huwag kang magmagaling masyado. Kung ako sa'yo, eh, tigilan mo na yung pag-aaral na yan. Hindi mo kailangan ng diploma sa pag-aalaga ng asawa't anak.
0: Nay, pwede po ba? Hindi nyo na kailangan panghimasukan kung ano man ang mga desisyon ko o desisyon namin ni Ronald. Pareho namin gusto na mag-aaral ulit ako. Kung hindi ho kayo susuporta doon, kahit sana tumahimik na lang po tayo.
2: Aba eh, bastos ka rin ano? Para sabihin ko sa'yo, napilitan lang akong tanggapin ang pagpapakasal nyo ng anak ko, ha? Wala kang karapatan na pagsabihin ako ng kung ano-ano. Ang kapal din talaga ng mukha mo eh. Huwag kang kukuha nitong niluto ko para sa anak ko to, ha? Magluto ka ng sarili mong pagkain. Akala mo kung sino kang babae ka? Sampid ka lang naman eh. Tandaan mo yan. Pinakasalan ka lang naman ng anak ko dahil nabuntis ka.
0: Tama na nga ho. Ang tanda nyo na pero ang isip nyo bata pa rin.
2: Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mo talaga. Ay, halika nga rito.
3: Ay, Nay! An! Ano ba yan? Aga-aga! Tulog pa yung mga tao kung ano mga salita pinagsasabi nyo dyan.
2: Ay, nako! Pagsabihan mo itong nagmamagaling mong asawa, ha? Ako na nga itong tumutulong eh. Ako pa yung napapasama.
0: Hindi po totoo yan.
3: Tama na sabi. Tumahimik na kayo pareho. Nakakahiya kayo sa mga kapitbahay.

kamorkada, tanggap ko naman na hindi ako tanggap ni Nanay Linda. Pero ang hindi ko maatim ay yung habang tumatagal, pasama na ng pasama ang mga salitang binibitawan niya sa akin. Lalo na nga mula nung mag-aral ako. Lagi niya akong sinusumbatan na parabang utang na loob ko sa kanya ang pag-aaral ko. Lagi rin siyang naghahanap ng mga pagkakamali at pagkukulang ko sa mag-ama ko. Parabang gusto niya kaming mag-away ni Ronald. Pero syempre, wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ang magtiis at magpasensya. Iniisip ko na lang din na lahat ng ginagawa ko ngayon e para rin sa pamilya ko.

0: Hala, ang dami ko na palang miss call galing kay Ronald. Alam naman niyang late akong uuwi ngayon ha. Bakit kaya? Hello, Han?
1: Hello, nasaan ka na?
0: Pauwi na, Han. Di ba sabi ko sa'yo gagabihin ako ngayon dahil sa research namin?
1: Alam ko, pero huwag ka muna umuwi. Puntahan mo kami dito sa ospital.
0: Ha? Ospital? Bakit? Anong ginagawa niyo sa ospital? Napano ka?
1: Hindi ako. Yung anak natin, bilisan mo. Hinihintay ka namin.
0: Ano? Ano nangyari sa anak natin? Naku, Diyos ko po, ano kayang nangyari?

0: Nasaan yung anak natin?
1: Nasa loob. Medyo okay na ngayon kumpara kanina.
0: Ano bang nangyari sa kanya? Ano nangyari?
1: Dapat alam mo yan eh. Ikaw ang nanay niya. Pero hindi mo man lang alam na may iniindang sakit yung anak natin. Kinukumbulsyon siya kanina sa sobrang taas ng lagnat niya. Suka rin ng suka. Mabuti na lang nadala siya agad dito ni Mama. Tinatawagan kita kanina pa pero hindi ka sumasagot eh.
0: Sorry talaga. Hindi ko alam dahil nasa bag lang yung phone ko kanina. Kung alam ko lang...
1: Dapat talaga alam mo. Anong klase ka bang ina? Nag-aral ka lang, nakalimutan mo ng alagaan ng anak mo.
0: Teka lang naman.
1: Paano kung may mangyaring masama sa anak natin? Ha? Paano? Pareho tayong wala. Alam mo, yung mga simpleng bagay na nakakalimutan mo at napapabayaan mo mula nung nag-aral ka, pinapalagpas ko lang lahat yun eh. Hinahayaan ko. Pero yung gantong nagkakasakit na yung anak natin, ito yung hindi ko matatanggap.
0: Teka lang. Ano naman sinasadyang magaganito ah. Mas lalong hindi ko ginusto to. Kung ikaw nag-aalala ka, ano pa ako? Ako yung ina, ba? Diba? Tingin mo ba gustuhin kung may mangyaring masama sa anak natin, ha? Bakit ka ganyan? Bakit kung isumbat mo sa akin to, para bang kasalanan ko lahat?
1: Ah, bakit hindi ba? Ha? Tanong ko nga sa'yo, naaalagaan mo ba yung anak mo? Nakakalaro ka pa ba niya gaya ng dati? Ha? Hindi na, ba? Diba? Kasi lagi ka nalang nagmamadali. Lagi kang busy. Mas busy ka pa nga sa akin eh. Tuting na trabaho yung akin at pag-aaral lang yung sa'yo.
0: Anong sabi mo? Ha? Pag-aaral lang sa akin? Ha? Lang? Bakit? Akala mo ba madaling isabay yung pag-aaral sa pag-aasikaso ko sa inyo, ha? Na habang nag-a-adjust ako sa bawat klase ko, sa mga mas batang nakakasalamuha ko, iniisip ko kayong mag-ama ko? Akala mo ganun-ganun lang yun, ha? Alam mo ba lahat ng pinagdadaanan ko sa eskwelahan? Mula sa pambubuli ng ibang mga estudyante na ang tanda-tanda ko na raw para mag-aral? Alam mo ba yun lahat, ha? Alam mo yun?
1: Ano? Pagod ka? Ha? Ganun ba? Pwes, anong tingin mo sa trabaho ko? Sa bawat overtime na tinitiis ko para dagdag na kita, ano tingin mo hindi nakakapagod? Ha? Tinitiis ko rin lahat. Kahit hirap na ako. Pero sinisiguro kong hindi ko kayo napapabayaang mag-ina.
0: Alam mo, ha? Alam mo? Pareho lang kayo ni nanay eh. Pareho lang palang ganyan ang tingin niyo sa akin. Pabaya! Walang kwenta! Bakit ba hindi niyo makitang sinisubukan ko naman na kayanin lahat? Na ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko, di ba? Bakit hindi niyo yun nakikita?
1: Eh bakit di mo tanong sa sarili mo? O baka naman mas matimbang pa yung kagastuhan mo makagraduate kaysa sa amin? Na baka mas kinain ka na ng pangarap mo kaya wala kang pakialam kahit napapabayaan mo yung pamilya mo?
0: Paano mo nasasabi sa akin lahat yan ngayon, ha? Akala ko ba suportado mo ako? Na gusto mo rin akong makatapos? Di ba? Tapos ngayon ganito. Isusumbat mo sa akin lahat na parang ako lang yung may gusto nito.
1: Hindi ko na alam, Carol. Isipin mo na lang yung sitwasyon. Isipin mo!
0: Alam mo, ha? Kung ganyan lang din palang saloobin mo sa pag-aaral ko, sana noon palang tumigil na ako. Sana hindi na umabot sa puntong to na nagtatalo-talo tayo ngayon. Akala ko naman karamay kita. Mali pala ako.

mga kamorkada, yun ang kauna-unahang malaking away namin ni Ronald mula nang magkasama kami. Hindi ko inaasahan na pag-aaral ko pa pala ang magiging dahilan para magtalo kami ng ganito. Nasa iisang bahay kami, pero halos hindi kami magkibuan. Dahil nga rito, unti-unti akong nawala ng gana sa pag-aaral hanggang sa plinano ko ng tumigil na lang nung third year college at nasa second sem na ako.

0: Uy, Han. Tumawag ulit yung kaklase mo kanina, si EJ. Nangangamusta? Hindi ka pa raw ba papasok? Uy, Han. Pansinin mo naman ako. Ano, buong buhay na lang ba tayo
1: ano
0: ganito?
1: Ano ba? Tigilan mo nga ako.
0: Han, bumangon ka na dyan. Hinahanap ka na sa eskwela, no? Halos isang linggo nang hindi pumapasok
1: eh. Sabi, tigilan mo na ako eh.
0: Han naman, sorry na nga sa mga nasabi ko sa'yo nun, di ba? Pumasok ka na ulit. Isang taon na lang mag-graduate ka na. Ngayon ka pa ba titigil?
1: Babalik ako sa pag-aaral tapos ano, magsusumbatan lang ulit tayo? Na pabayang ina, walang kwentang asawa, ganun ba? Ako, hindi na lang. Tigilan na yan, lintik na pag-aaral na yan. Baka nga tama rin yung nanay mo. Ano pang saysay ng pag-aaral ko eh, bahay lang din naman ako pagkatapos.
0: Carol naman, ano pa bang gusto mong gawin ko at sabihin ko ha? Ano? Sasayangin mo na lang yung pagkakataon? Kung kailan malapit na, saka pa titigil?
1: Eh ano bang dahilan bakit ako titigil? Di ba kayo naman? Pwede ba? Tapusin na natin tong usapan na to,
0: tapusin
1: pwede ba?
0: Tapusin ang ano? Ha? Na ganyan? Masama ang loob mo sa amin, ganun ba?
1: Ay, sinabi ko bang masama ang loob ko?
0: Oh, hindi mo nga sinabi. Pero damang-dama at kitang-kita ko naman eh.
1: Ay, pwede ba, Ronald? Alam ko na yung lugar ko, okay? Sinabi niya na sa akin mag-ina yun. Nandito ako para alagaan kayo ng anak natin. Ayun! Yun lang! Yun ang silbi ko. Ang maging asawa at ina. Kasi may responsibilidad na ako eh. Bakit nga naman kumuha pa ako ng dagdag obligasyon, di ba?
0: Carol naman!
1: Ano ba? Lumabas ka na nga lang?
0: Diyos ko naman, Carol. Sa ginagawa mo, sa tingin mo, aayos tong buhay natin, ha? Hindi na kita maintindihan eh.
1: Talagang hindi mo ako maiintindihan. Hindi naman ikaw yung maagang na ulila eh. Hindi naman ikaw yung kung ano-anong trabaho yung pinasok para mabuhay lang. Hindi naman. Alam mo, mula nang namatay yung magulang ko, pakiramdam ko wala nang kwenta ang lahat.
0: Kaya nga.
1: Pero, alam mo yun? Dumating ka sa buhay ko, pati yung anak natin. Sumaya ulit ako eh. Sa isang iglap, nagkaroon ulit ako ng pangarap para sa sarili ko, para sa inyo, sa pamilya natin. Sobrang saya ko. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na nung sinabi mong suportado mo ako sa gusto ko. Kasi alam mo, itong pag-graduate ko, siguro wala lang sa iba, pero pakiramdam ko kasi ito lang yung may bibigay ko sa sarili ko sa kabila na nangyari sa akin eh.
0: Alam ko. Naiintindihan ko naman eh.
1: Sabi mo susuportahan mo ako, di ba? Kaya sa totoo lang, kahit nahihiya ako na susustentuhan mo yung pag-aaral ko, tinuloy ko pa rin yun. Sabi ko pa sa sarili ko, naku, sobrang swerte ko sa'yo. Kasi kahit ganito lang ako, minahal at tinanggap mo ko. Tapos tutulungan at sasamahan mo pa akong maabot yung pangarap ko. Pero hindi pala.
0: Han, hindi totoo yan.
1: Alam mo ba, kung ano yung naisip ko mula nung nagkasagutan tayo, ha? Kinwestiyon ko yung sarili ko kung naging makasarili ba ako sa ginawa ko. Mali ba talagang mangarap pa ako para sa sarili ko? Kasi nandyan naman na kayo. Dapat ba makontento na lang ako sa kung anong meron ako ngayon? Ito na lang ba talaga yung halaga ko? Na kapag ba pumalpak ako sa pagiging ina at asawa, wala na akong kwenta?
0: Hindi. Shhh! Hindi totoo yan, ha? Okay? Sorry. Han, sorry kung naramdaman mo lahat yan dahil sa naging pagtatalo natin. Sorry, ha? Hindi ka makasarili. Walang masamang mangarap ka pa. Lalo kung para sa sarili mo. Oo, may pamilya na tayo. Pero ayokong mawala sa'yo yung pagiging individual mo. Han, mahalaga ka. At hindi yun masusukat lang sa pagiging ina o pagiging asawa mo.
1: Pasensya na ako.
0: Shhh! Sorry na, ha? Sorry. Sorry kung nasumbatan kita. Hindi ko sinasadya at ginusto yun. Nag-alala lang talaga ako para sa anak natin, Han. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw kitang mag-aral, na gusto kitang tumigil sa pag-abot ng pangarap mo. Sorry. Siguro na-miss ko lang yung dati na halos buong oras mo para sa amin lang ng anak mo. Pasensya ka na.
1: Kahit kailan naman, hindi ko gugustuhin mapabayaan o papahamak kayo eh. Siguro nga sa sobrang busy ko, hindi ko na namalayan na nagkukulang na ako. Kaya pasensya ka na talaga. Siguro napagod lang din ako.
0: Han, ako rin, pasensya ka na kung nawala yung suporta ko, ha? Kung hindi kita natulungan, hindi naman sana ito magiging mabigat kung naalalayan kita ng maayos. Sorry.
1: Sorry din, sorry.
0: Yeah, oo. Basta tandaan mo, nandito lang ako lagi. At hindi ako papayag na titigil ka sa pag-aaral mo ng ganun-ganun na lang. Malapit ka no. Ngayon ka pa ba hihinto? Han, kasama mo ko. Kaya mo yan. Kakayanin natin.
1: Salamat, Han. Salamat talaga. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kasama ko kayo sa lahat ng mga

0: mga kamorkada, last year nga ay nagbunga ang lahat ng pagtitiis, sakripisyo at pagtsatsaga naming mag-asawa. Nakagraduate na ako. Sino bang mag-aakala na ang ulilang tulad ko aabot pa rin sa ganito? Madalas akala natin kung anong ihain sa atin ng buhay, yun na yun. Pero ang hindi natin alam, kailangan lang din natin ng matinding tulak sa mga sarili natin para makuha natin yung mga bagay na gusto natin. Siguro kung nakontento na lang ako sa buhay ko noon, wala siguro akong Ronald at ang baby namin. At baka hindi ko na rin nakuha ang pangarap kong diploma. Mahirap talaga at sobrang daming magiging harang sa daan. Pero nasa atin kung paano tayo magpapatuloy. Kung talagang desidido ka sa isang bagay, bakit hindi mo gawin? Pasasaan ba't makakarating ka rin? Maraming salamat sa oras at pagkakataon na ibinigay niyo sa kwento ko. Sana nakaiwan ito ng inspirasyon sa mga kamorkada nating puno ng pangarap sa buhay, pero napagod ng magpatuloy. Mag-ingat kayong lahat at sana malampasan natin ang lahat ng hindi magagandang nangyayari sa atin ngayon. Tuloy lang. Nagpapasalamat, Carol.
1: Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo. #DearMOR Marcha.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan sa lahat ng pakiramdam.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: to watch a short
1: movie. Oh my god.
0: Receive 30 minutes.
2: Yes,
0: really. It's
1: oh
0: to
1: my god.
0: Receive 30 minutes.
1: Magandang gabi. Mga karado, mga kalamaw. Gusto nyo ba ng inyong sexy ass? Ina, may goofy pa talaga.
3: O, mali-mali.
1: Magtanong lang kayo sa akin. Ako ang inyong

0: Hoy, hoy. Grabe naman yan. At ito po ang nag-iisang dating dating show
1: na nakapag-suspend
0: 3 years ago. Tatlong anibersaryo na po tayo, mga ka-sex. Ah, ito ang My Sex Apple
2: sa Romel John Chara.
3: Number
0: 1. Grabe yung transition, pagbira. Ayan! Nagbabalik ang Uje. Nandiyan yung ano yun, yung ano yun. Nandiyan pa yung ano. Yung silin kong ano, yung OSP. Pampira. Sa buong PNG ng ano ba yung sex ako. Wala sa intimate, ano nga ito? Intimate stories presents by sex ako. For the past 3 years, ito na po magiging ano natin. This anniversary, wala akong choice. Hindi ako nag-ano eh. Hindi ako nag-entre. Kaya hindi ako nakagawa ng bago. Sayang yun. Oh, alam mo yun. Sa kung sa kung send yo, kung i-send yo sa ano yung clips at iba pa sa ano. At okay. Dahil tatlong taon na rin. Tatlong taon na rin ang Cool FM. Congrats din as well.
4: Happy birthday sa Cool FM.
0: Yes. Happy birthday din. Happy anniversary sa ating Cool FM. Mabuhay.
4: Mabuhay ang Cool FM.
0: Grabe. Eto na. Ito na gagawin natin para before tayo mag-start sa questions. Habang ako nag-aano dito, manghahalungkot, ewan ko na lang. Please be sure
2: maghahalungkat ng dito lang yan.
0: Siyempre,
2: may sex ako.
0: Baka iano ko pa to? Hindi ko naman to iano. Pero sige na nga, i-start natin ang show.
1: I-play na natin yung gusto niyo.
0: Classic LPJ.
1: Gusto nyo ba ng inyong
0: Ayan! Ay nako, wait lang, isa rin natin, wait lang ha.
1: Ayan!
0: Guys! Noong 2023, MySex ako started. Even the Cool FM as well. Doon pa naman ako nakatira sa unang apartment na yon. That studio, no? Kaya, simulan natin ang questions dito sa MySex ako. Gag! Ito na! Unang-una! Ayop na yan. Patay tayo dito po. Okay. Natambak nyo naman yung reading eh. Ano ba yan? Dr. Sex, kasa po ba si Staros sa iyo? Delikado to. Lako po. Putya! Kasya po ba si Staros? Yes! Sabi ko. Kung ay kakasya yan. Malalaman natin yan. I-testing. Grabe naman yan. So doon. Oh my God. Salamat boss yo ha. Dr. Six, kasya po ba sa budget ko ang mechanical keyboard? Pabira. Kung bumili ka na ng mechanical keyboard. Ano mo mabibili sa online? Pagkasahin mo yan. At also mag-ipon ka uli. 3K eh. Yung may volume numb. Katulad kay Reteki, no? Grabe. Sunod, Dr. Six. Kamusta ang... Oh my God.
5: Ayan!
0: Hindi ko mamabalita. Ayan. Hindi ko kasi napapanood si... Ano eh. Kamusta ang hometown ni Billy Baloy? Hindi ko masyadong alam diyan kasi hindi po ko padaan yan eh. Nababalita yan, Diyos ko. Ito pa. Dr. Six, naalala nyo po ba ang MS-8109 incident? Yes, naalala ko pa rin yan. Patay tayo dyan. Huwag natin gawin yan. Huwag na lang yan, huwag yan. Sunod na agad. Dr. Six, kasya po ba sa logo ng MPRCB ang hotdog di Betlo? Grabe ah. Kasya nga ba?
4: Wait. Kulay bilog. Bilog ang tips. Bilog.
0: Kulay bilog ang tips. Wait lang. Nagano taloy. Wait. Biglang umano yung message. Ayun. Kasya nga po ba sa logo ng MTRCB ang Hot of the Pet Dogs? Oo, kakasya yan. Maraming lulusutan yan. Tong up na to. Ay, hindi ko pala maano to. Tong logo ng MTRCB. Gago, ipapakita. Delikado. Delikado.
4: MSA, may tanong si Angelo. Nag-chat.
0: Eto, lusutan mo. Ay yan. Nako po. Pwede yan, lusutan mo yan. Yes. Yan lang.
4: Di, tanong lang.
0: Ano yan? Ay. Dr. Six, kasya po ba si Angelo Flores sa Oten mo? You know, grabe talaga, no? Makakasya nga talaga. Dati kasi butas ni Edward. Tatawa ako doon. Eto naman, kasya po ba si Angelo Flores sa Oten mo? Yes! Hanggat ma-break ang kanyang virginity.
6: Wow. Nangyayari yan.
0: Grabe.
1: Lucy, pakilagyan ng rated 18 sa taas sa tabi ng Good TV.
0: De, joke lang. Kala ko rated 18 yun ako ka. Pwede ka yun, pwede. Buo yan eh. Dr. Six, 1 year ago, I brought this essential oil from one of your programs. I was promised smooth skin, but all I could feel is being fried in the sidelight. I'm gonna sue you! Ba't niya ako
4: isusue?
0: Why, but 18? Oo nga, tama. Tama naman. Ah, na-fried ka sa sunlight? Aray ko po. Ah, yung aming Kuwa Boss Pure Canola Oil. Na-discontinue yung dami ng product na yan. Dahil pala sa nasunog na, ano pala, sa inyong scan, nasunugan. Ito, nagkaroon daw si ano, nung isang taong daw. Ano yan eh, please do not sue us. Kasi ano naman to? Itong oil na to, hindi, huwag nyo nang i-direkta sa sunlight.
4: Ginawa rated.
0: Sa totoo lang. Gag! Ginawa 21! Gag! Ginawa 21! Dr. Six, kaya nyo po bang mag-thank you, if may chance ka na mag-audience sa vibe? Ayun, in-edit niya pala. Dr. Six, kaya nyo po bang mag-thank you if may chance ka na mag-audience sa vibe? Hoy, ba't hinanon ticker? Siyempre, may chance sila dyan. May chance? Thank you. Ayan.
1: Pwede na yan pang
0: may chance ako na 5.
1: Tol, pwede na yan pang disco.
0: Tawagan mo ako, ay. Grabe naman niya.
1: Pwede na yan pang disco, pwede na yan pang disco.
0: Pwede na, pwede, pwede. Kaya lalabo. Lumabo lalo. Sunod. Dr. Six, lalawak ba yung signal ng 89.5 pag yung ano ko ang ha? Pag yung ano ko ang antena. Ito ang inansan ni Terebi. Lagyan mo na ng DD oil yung transmitter ng mga Navarro. Alala. Uy, baka lalakasin yung signal. Patay tayo dyan. Dr. Six, kakasya po ba ang butas ni Angelo Flores sa punto ng dip? Whoa!
1: Gago! Gago ka na ng transmitter sa leha. Gago ka ng transmitter noon. Yung kakasimula na ng Cool FM, bibili ka daw ng transmitter.
0: Yun nga eh. Yan ang bibili ko sa ano eh.
1: Batangas Relay?
0: Oo pre. Cool FM Batangas Relay. Gusto kong bilhin eh. Doon ko ipapalawak. Para makitig sila doon. Ayun. Pati-papa.
6: Ayun!
0: Diyos ko po. Kakasya po yan sa pondo ng DepEd to. Oh, hell no. Kakasya po yan ng butas yan. Tama yan. Omsim! Ay.
6: Ayaw!
0: Dr. Six, kaya nyo po bang i-dribble ang bola sa pagbabayo nyo po? Kayang-kaya yan. Yes, kayang-kaya i-dribble. Teka, meron akong bola eh. Yan ang nakatago. Isin yung ba makita? Teka lang.
1: Paano mag-dribble si MSA?
4: Ayan.
1: Paano mag-dribble si MSA? Paano mag-dribble? Dribble.
0: Paano mag-dribble? Paano ba to?
1: Ilagay sa puwet.
4: Baba. Ah, yan.
1: Sinasubukan niya.
0: Hindi kasi ano to. Ay, ano na? Kulang na sa hangin.
1: Kulang yung sa hangin.
0: Wala na. Hindi ko maano. Mamaya na lang yan. Buwisit. Hindi pa kaya. Titignan natin kung kakayanin pa. So doon. Oh, naku. Dr. Sex. Mawalang galang na po. Sino nag-add dito ng anak ko sa group chat ninyo? Sino ba yung admin na sing-sing na put grupo tapos na nagsali sa anak ko? Ba't mo ang pinasali? Baka inyo nga. Ano yun?
4: May nangyari sa siya yung GC kagadit.
0: Yes, oo. Oh my God, bro. Na nakita ko yon, alam ko na yon.
4: Si Justin.
0: kita ko dito. Oh my God, bro. Paano nangyari yon, Diyos ko? Ay nako. Email at responsiblegaming@podcool.ph. Ito yung na-dribble eh. Ito yung mas malala yung na-dribble. Literal na na-dribble yung nag-twerk. Galing ng meme. Gago.
6: Lumala.
0: Anong masasabi? Doctor, Doc Sex. Dog Sex. Anong masasabi mo na ikaw ang laman ng lagi ng this cool sa Cool FM every 11 PM Thursday night? I am so very happy. I am very happy about that sa this cool na naging appeared ako every time 11 PM. Like, di ako makapaniwala. Grabe. Magaling, guys. Thank you very much, John.

0: ulit din natin. Di, pag di ako pumasok sa school, hinahanap nila ako. Pero bakit pagpasok ko, tinanong ako, bakit ako pumapasok? Meron bang walang pasok sa... Baka nagkamali ka na ng schedule. Aray ko. Titi ni Lucy Aja. Gago! Toxic! Sa mga may balag magkaroon ng anak, paano mo ituturo sa kanila na proper na magbaba... na pagbabalak... ano ba yan? Proper na pagbabalak sa pagpaplano magkaka... Ha? Magkakaana... Oh my God! Ang hirap to itanong. Ah, hirap to isagot.
1: Paano daw yan?
2: TGF.
0: Ah, TGF! Pwede na yan. Oh, na! Na, wag to! Oh my God, please don't. Please don't. Secret yan. Wag dati yan isagot. Wag yan, delikado yan. Delikado.
1: Sagutin mo! Pero hindi mo sabihin ano yung brata.
0: Dog sex, anong i-feeling na binili mo sa TikTok shop? Sabi, oh my God. Pero yung ano, wait lang.
2: Mahapdi.
0: Di mo mahapdi. Pero ito smooth siya. Grabe talaga yung kanyang smoothness. Pero na di, parang ano eh. Di kita, parang basta. Kahit nilagyan mo na ng lubric, syempre.
3: Aray ko!
0: Mas lalong mag-i-smooth. Pag walang lubric, ilagay mo yan, wala.
2: Cube lube.
0: Hindi mo mararamdam. Ha?
2: Cube lube ilagay mo.
0: Anong cube? Cube?
1: Daddy!
0: Pambira, square. Ipapasok yung square ang iyong badongdong mo. Ay, nako na. God! Di pala yan.
2: Hoy!
0: Ba't nandyan yan?
2: Ba't may SFR?
0: Sapwet. Anong sapwet? Sapwet ko! Dr. Sex, paano po tumakbo sa hagdan nang hindi nag... Ulitin ko, Dr. Segs, paano po tumakbo sa hagdan ng hindi na data pa? Ganito lang yan. Kapag mabilis ka ng bumaba, basta tuwag ka data pa, pababa. Parang pinipedal mo yan eh. Pag sa taas mahirap, hindi mo kaya yan. Agad hindi ka madata pa. Okay. I gets the reference. Oh my God. No, bro. Oh my God. Naalala ko yung reference na yun. Magbukas ng straba, bababa ka ng building. Well, true. Pwede magamit yan. Magbukas ng straba. Sabi, start mo, then bumaba ka ng building. Dr. Sigs, ba't ka nagpakita ng apaa? Tinuturo ko sa inyo example paano bumaba. Pinipidal ko lang, ano ba naman kayo? Ang bira.
1: Dr. Sigs, bakit rated 21 na yung programa? Kala ko 80.
0: Wala eh, lumala na ang ating ratings natin. Eh, naging rated 21 yun eh. Aray ko.
1: Pag kumira yung ano yung...
0: May sugal. Yes, tama, may sugal. Buta may sugal. Buta rin yung may sugal.
1: May sex. Ako.
0: May sugal. May sex. May kato. Iyan ninyo, anong may sugal ako? Ang ilang yan, wag yan. Hell no bro, di ako nagsusukal na kaya yan.

0: now, bro. Oy, galing to kay Tura. Anyways, happy birthday, Cool FM. Yours truly, Trora. Ayan. Grabe ah. Uy, 11:25 na pala. Ay, matik na yan ah. Nag-clutch. Nag-clutch talaga. Anyway, for more question, magbabalik muna kami dito sa My Seeds.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Grape Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Otong ga bolka?
4: 눈물 펑펑 쏟는 거.
5: 아니야. 도파민 팍팍 터지는 거.
6: 그냥 우리 각자 보자.
7: 취향 타는 순간엔 가볍게 톡 털자. 취향대로 마시는 16가지 콤부차로 상큼하게 한번

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: ハーゲンダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ、解禁。いざ、グリーンティー。クリスピーサンド、ザ・グリーンティー。抹茶。
2: Maglagi Magic Sarap. Para ilalagay ng itlog ng Magic Sarap. Tapos haluin mo ng itlog. Tapos lulutuin ng itlog. Para pritong itlog na tayo. Sarap. Lagi Magic Sarap. Itlog sa scramble ng Magical.
3: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Yung mga sustansya ng pagkain na wala akong ulam, mag-aji kinazana para ang ilalagay ng kinaza mga sarap na, mas pinasarap na naluluto na mag-aji kinazana, 10 pesos lang.
2: Lestle Coffee Made, timpla ng kape ito, tapos ihalo sa kape. Mmm, sarap, masarap, parang gatas, creamy na kape. Lestle Coffee Made, creamy sa kape, parang gatas.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
4: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
3: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
5: Naman hindro? 죽을 것 같아.
6: 지금 몇 세트지?
5: 한 세트?
7: 좀만 쉴까?
8: 그럴까?
9: 한 세트 끝내고 가볍게 톡 털자. 기분 좋게 상쾌한 바르탄산으로.

0: Hi guys, init na init ng panahon, mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito. Ubo ng ubo sa plema. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema, huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Unilab quality yan.

0: 一起享用吧。
1: 有你 open， 生活有我 open。
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they give me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At di ilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
1: まだいつものまつげ?私は一日中プルントカール根元むつっと濃密まつげネイベリンボディマスカラネイベリンニューヨーク変わろう
2: TGF Pale Pilsen na ilabas, inuman na laging tama kasama inuman ng Pale Pilsen ang sarap ng TGF Pale Pilsen sarap laging kasama
3: Puro virus sa germs mabaho sa bahay Puro virus sa bahay nyo. Mag-TGF alcohol. Patay ang mga germs at virus. Natanggal na ang antivirus germs. Mag-TGF alcohol. Patay ang germs at virus.
2: Mabaho, amoy ligo pawis sa kilikili, amoy asim sa pawis, mag-TGF deodorant, para tanggalin ang pawis sa kilikili, mawala na ang ligo pawis asim, walang ang asim sa kilikili mo, sa TGF Deodorant.
4: 美味，我只瞄准这颗心。7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味，意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个，是我最爱的台韩味。这不只是甜品，但是精品，最极致的美味就在星级飨宴。快 7-Eleven 和我一起享用吧！
5: 有你 open， 生活有我 open。
3: Less Cafe Original, mas pinatapang. Kaya sasarapin ang lasa, mas pinatapang. At aroma, masarap ang kape, araw-araw. Nababangon gigising, mag Less Cafe Original. Mas pinasarap ang tapang kape.
6: 어떤 거 볼까?
7: 눈물 펑펑 쏟는 거.
8: 아니야, 도파민 팍팍 터지는 거.
9: 그냥 우리 각자 보자.
10: 취향 타는 순간은 가볍게 톡 털자 취향대로 마시는 16가지 콤부차로 상큼하게 한 번 건강하게 두 번
11: Ang Lindol Sino ang earthquake nyo? Bawal mag-earthquake at walang gana Mag-digi-digi syrup, puro pang pagana at lindol Para mawala ang lindol, mag-digi-digi syrup Tulong pang pagana at walang lindol.
12: 내가 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원사커. K2.
13: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
14: Introducing...

0: BD. TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
1: What's up guys? Welcome to my BD Marathon.
2: Walong members, isang game master,

0: Pagkakaroon.
1: Nagbabalik ang mindset sa
2: Pagkakaroon.
1: A special episode of My Sasabihin Ako. Tuloy po natin ang ating mga questions dito sa My Zigzag. Request na kayo!
2: Papatid mo na kayo din mag-request.
1: Dr. Ziggs, maganda ba pagkanta ko sa PMA hymn? Yak Kadiri! No! Fuck off! Hell no, bro! Ah, ito! Ah, hell no! Napaka-curse to. Okay, sunod. Diyos ko. Pabati po kay Ayu. Happy birthday! Yes, happy birthday! Diyan. Siyempre, sa mga South Africa... Never mind. Ito, sasabihin nila. Galing sa South Africa.
3: Happy birthday! Happy birthday!
1: Austriel!
3: Austriel!
1: Hindi na natin nabanggan yung platform natin dito bago tayo mag-ano, no? Oh my God, meet no! Na! Papanood at napapakinggan... Napapanood at napapakinggan po natin dito sa MSS YouTube channel, MSA TV at MSA Radio, simulcast sa T1 Call FM. Siyempre, my lovable 3rd year anniversary na po ang Call FM ngayon. I love you so much. Siyempre, sa DZX 1026, yan lamang. At sa transmitter ng mga nabaro sa 89.5 Manila SDR. Oh. Dr. Ziggs, favorite? Oh, no. Wag to. Wag ya.
2: Dr. Ziggs, kasya po ba ang logo ng TGON sa ot mo?
1: Yes! Nafifit yan! Hanggat ipasok mo na nang ipasok na mga nang ipasok na nang ipasok. Kasya po yan. Kahit mag-lubricant. Pagyan mo na nang uli, ipasok mo na nang ipasok. Bakit po na rin, grabe. Itodo na to! Lala. Okay. So, bad news, bago natin ituloy, yung mama ko.
2: Late na kami, late namin nakita na birthday ni Ayan. Pero happy birthday kay Ayu, happy birthday.
1: Yes, Baba. Happy birthday, ulitin nga. Happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Yung mama ko, sinira yung aking custom mug ng MSA Gatas. Pero nakikita natin dito sa picture, 16 reactions and 13 reactions. Salamat po sa mga nag-notify. Pero ito po ang nangyari. Yan po ang nangyari. Basag na. Meron pa.
5: Naku po.
1: Wait lang. Di ko maano. Galing ah. Ayan, meron pa.
2: Wait lang, na-open yung TV ko. Bakit nakatutok sa tele, babe?
1: Nakatutok sa tele, babe. Pag tele, babe.
2: Nakatutok sa tele, babe na yun.
1: Gago. Hayop na yan. Gago. Nakatutok sa tele, babe. Pero guys, tele, babe ngayon sa Abante. Right now. Grabe.
2: Paborito ni MSC at ni Tere B.
1: Tama, yes.
2: Rinig nyo. Teletape na yun eh. Sa Samsung TV ko.
1: Binuksan. Sa Samsung. Oh my God, sa Samsung TV Plus. Oh my God.
6: You not.
5: Gandang paring mig.
1: Ah yes, the GPM. Salamat kay Silas, ginawa niya yan. Pambira.
5: G-spot.
1: I-play nyo yan. Ah, grabe naman yan. Dago! Ano ah? Yung ADC. 6-7. Naging 6-7. Excuse me. Diyos ko po. Dr. Siggs, did you know that that giant red ball in Mandaluyong City? You know the ball in front of a Bidia's company's building, that one? How can I make it fit? Oh no! Oh no! Gag! Lumabas ka. Oh my god. How can it fit that one with a big media balls? Yan ang masasabi ko. Kung malaking giant ka. I'm sure na mapipit mo to. Itong big media balls. Yes. Kung ikaw ay malaki, ipipit mo yan, pwede mong pasukin. Yes. Kung may rubicat, pwede mong pasukin. Yan ang masasabi ko. Kumuha ka ng potion, uminom ka ng giant, human giant, ewan ko na lang. Eh, gumawa ka na ng isang kilo lang. Hindi. Basta malaki. Isang malaki yun. 999 liters of lubricant. Ay, nako. Dr. Six, did you know that all banking apps will now require the location permission from your phone? Ay, oo. Naku po. Doon pa sa Atonic account. Ano ba yan? Location access will be required, so hell na. Di pwede to. Madodox ka nito. Alam mo, Tonic, baka madox ka. Baka madox kami, eh. Naku po.
2: Di ba may bago kang segment?
1: Ha?
2: May bago kang segment?
1: O nga, no! Ladies and gentlemen, dito sa ating first segment, timing mo na kayo, sa ating first segment dito sa My Six Ako, special episode of Ay, sasabihin ako, ang babayuhin o aapakan!
2: Sige, ako magbigay ng mga listahan ng mga pangalan kung babayuin mo o aapakan mo.
1: Go! Sige, tignan natin.
2: Ito na, babayuhin.
1: Babayuhin or aapakan.
2: Ito na. Magbigay na kayo ng listahan, mga audience natin. Pwede kayo mag-interact. Mag-send kayo ng mga pangalan para, ayun, number one, si Diwata. Babayuhin o aapakan?
1: Number one, si Diwata. Babayuhin o aapakan? Natin.
2: Si Diwata Pares.
1: Ayan na. Napakarami na.
2: Sige na. Babayuhin mo.
1: Siyempre, babayuhin.
2: Bakit babayuhin?
1: Hindi watang Paris eh. Ay, grabe. Grabe naman yan. Yung diwata kasi, yung Paris. At pati na rin yung, ano ba yan? Wala na ako masasabi dito, pero babayuhin.
2: Number two. Si Nino Barzaga, si Cap Nino.
1: Si Cap! Sinang susuba eh! Nino Barzaga. Siyempre, babayuhin.
2: Ninyo? Magaga?
1: Yes! Bakit? Lagi niya naman sinusubo eh! Ay nako! Ay!
2: Number 3.
1: Yan naman sinabi ni Kap eh.
2: Number 3. Si AJ Raval ng Biba Max.
1: Bias ni Angelo Flores. Nako po.
2: Tingnan mo picture niya. Search mo sa internet. Maganda yan.
1: Ah, kita ko na. Kita ko na. Oh, hell no. I'm so good.
5: It's so good daw. So
2: after
5: good
2: you though. Win o aapakan, AJ Raval.
1: Napaka ano naman to. Babayuhin.
2: Babayuhin.
1: Sexy.
2: Na.
5: Yan.
1: Napaka-sexy. Grabe naman yung body niya, no? Ito mga paniwala.
2: Ito. Number 4.
1: Maganda siya eh. Maganda.
2: Tito Mars, babayuhin o aapakan.
1: Tito Mars! Meron pa! Tito Mars. Ah, hell na. Oh, okay. Ah, ito. Okay. Grabe! Hoy, ang dami! Ano? Oh my God, wala ako.
2: Babayuhin o aapakan?
1: Babayuhin!
2: Ayan, very good. Okay, next one. MSA, ito. Si number 5, ang mga babes ng Telebabe.
1: Siyempre ah! Babayuin! Favorito ko yung mga babe, mga bebe na yan.
2: Anong pangalan nila?
1: Sino nga to? Oh my God, nakalimutan ko na eh.
2: On ko ulit.
1: Telebe.
2: Samsung TV ko, wait lang ha. On ko yung Samsung TV ko. Nakatutok yan sa Abante eh. Wait lang, Samsung.
1: Oh my God! Tilibib. Si Bebe Jane at saka si ano?
2: Ito nga! Naisip ka! Boys!
1: Sila po ang magagandang host sa TV, Bebe.
2: Bakit magaganda?
1: Sila ang ating inspiration natin. Diyan, grabe. Kasi at syempre, napaka-sexy silang dalawa, syempre.
2: Number 6! Mig Sander Mapa Alex.
1: What the fuck? Oh my God. Ano ba yan? Ba't niya ko pinili? Maganda ba? Ay gago. Maganda ba ang katawag ko? Ayop na yan. Hindi ko lang sa inyo. Hindi sa inyo na lang sa poll. In about, wait lang. Anong kong gagawin nyo?
2: Meron pa. Number 7. Si Angelo Roselle Flores. Babayuhin o aapakan?
1: Aapakan! Aapakan!
5: Aapakan!
1: Aapakan yun, pre! Aapakan!
2: Bakit aapakan?
1: Last one naman yun eh.
2: Ito, meron pa. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, babayuhin o aapakan?
1: Meron si pa!
2: Ayusin mo yung lower third mo, TOC. Si Senator...
1: Babayuhin! Alam mo, nadapa yan. Pag yan nabayo, ano na yan? Bayo na yan. Nadapa. Mapatay tayo nito. Sunod.
2: Ito. Meron pa. Okay. Tuloy tayo. Bakit mo ibabayo si Senator Patong? Bakit ibabayo si Senator Patong?
1: Aba, natapa yan eh. Kakaya talaga. Diyos ko.
2: Okay. Sige, salamat. Okay.
1: Kaya binayo niya. Number 12.
2: Hindi, meron dito.
1: Number 8. Pa.
2: Si Tita Chupeta. Babayuhin.
1: Oh my God. Babayuhin. Siyempre, bakit? Kasi na-shoutout pa naman ako ni Tita Chups. Doon sa

0: Si Tekla.
1: Oh my god. Babayo.
0: Wala tayong commercial. Okay lang ba sa atin, yo? Okay lang ba sa atin, management? Wala tayong commercial.
1: Extend natin
0: konti. Ayun, sige lang.
1: Babayuan. Bakit? Tatamuran, ay.
0: Uy, ano tatamuran, uy? MSA, so, meron pa isa.
1: Mm.
0: Ito, meron pa MSA, meron pa MSA. Ito. Babayuhin o apakan si Mark Everett Perez Sabiano.
1: Oh my god! Sabiano. Babayuin! Ay, naka. Babayuin!
0: Babayuin!
1: Bakit babayuin si Ben? Bakit ba? Certified! Bakit? Alala. Ayoko na! Ano na
0: pa. Marami pa dito.
1: Harapan ako na to.
0: Meron pa. Babayuhin o aapakan Pastor Apollo C. Kibuloy.
1: Oh, hell no. Aapakan. Aapakan na yan. Aapakan. Aapakan na yan. Pido pa niya. Pido pa. Sa isang stupid pidupay. Ayun, sunod.

0: audience natin, paano natin? Sa audience, babayuin o apakan? Paul.
1: Sika. Apakan nyo ba si Kiko Barzaga or babayuhin nyo si Kiko Barzaga?
0: Undecided eh. Ako.
1: Apakan mo MSA. Apakan daw sabi ni Mido. Ayun. Apakan.
0: Ayun. Nagsabi ng mga audience. Tama. Apakan. Ako rin na apakan.
1: Sige, yung kasalanan niya. Apakan mo.
0: Apakan yan. Apakan.
1: Ayan. Next one. Ito. Continue natin to. Mabilisan natin itong ano natin. Number 12. Si Robin Padilla. Babayuhin o apakan?
0: Babayuhi. Grabe naman siya.
1: Sexy,
0: alam mo, nag-sigs yan eh. Grabe naman si.
1: Number 13, mga paniwala. Si Number 13, si Pinster. Babayuhin o apakan?
0: Ito nga. Ano alam ko nakita yung... ko to. Babayuhin. Alam mo kung bakit? Nakita ko sa only.
1: Oy. Ito. Isa pa. Mabilis na
0: rin. Napakalala.
1: Ito, MSA.
0: Nakita ko sa kimono.
1: Babayuhin o apakan?
0: Ano uli?
1: Si Adam Orilar.
0: What the hell? Babayuhin yan.
1: Babayuhin si Adam.
0: Sumarapan natin yung ating ano natin, pinakain natin sa TGF. Garabi.
1: Ayan, skip tayo. Madami tayong isa-skip. Pero ito yung i-request natin.
0: Go.
1: Number 1, Geometric Tomato. Babayuhin o apakan?
0: Babayuhi! Gag!
1: Isa pa. Grabe. Meron pa. Number 2. Babayuhi no apakan. Emma Rosales.
0: Oh, nako po. Teka. Shit!
1: Ano
0: sabi ni Rosales? Alam mo, Emma, dami mong ginawang kasalanan. Pero kinantot mo na naman yung SpongeBob eh. Ano ba yan? Naalala ko pa naman niya yun.
1: Naalala ko yun.
0: Binayo niya yun eh, binayo. Di ba babayuhin? Naku po.
1: Ano verdict mo? Babayuhin mo o aapakan mo siya?
0: Babayuhin yan eh. Ay nako.
1: Babayuhin mo. Aray ko.
0: Wala na. Sunod.
1: Meron pa isa. Number 3. Si Rosana Roses. Babayuhin o apakan?
0: Sini yun?
1: Artista.
2: Yun yung ano na sa...
1: Teletubbies. Yung sa Teletubbies incident nung GMA.
0: Oh no! What?
1: Yung sa Teletubbies incident ng GMA.
0: Ain't no way, bro.
1: Babayuhin mo ba o apakan?
0: Sa Teletubbies incident pa. Bro, I don't know.
1: Tapos siya din nagsabi daw na masarap daw si Ted Pailon. Kumulat na yung dungeon ni Ted Pailon.
0: Nako po, babayuhin na to, wala na.
1: Babayuhin. Pero po tayo. Ito. Ito na, tuloy tayo. Number 16. Ay, number 15 pala. Yung sexy commercial model ng MSA Gatas na uminom ng MSA Gatas. Babayo o apakan?
0: Ha? Huh? Wait lang, ang computer. Ah, ito, nakalagay na.
1: Yung model sa MSA Gatas na umiinom ng MSA Gatas.
0: Babayuhin, Jepre! Babayuhin.
1: Nag-pull si MSA. Babayuhin o apakan si MSA. Siyempre, babayuhin si MSA.
0: Gako!
1: Nasabi na to kanina, Mido. Babayuhin niya daw si Bato. Eto. Number 16, si Jinggoy Botomesa Estrada. Babayuhin o apakan?
0: Diego.

0: Number 19. Yan. Babayuhin o apakan ito. Si Doctor.
1: Tarantan! Aba, akala nyo ako yung host. Siyempre, babayuin nyo ako. Bahala kayo.
0: Okay, ito na. Number 20.
1: Sinarapan nyo ako sa ano ninyo.
0: Babayuhin o
1: Babayuhin. Ang dami na sarapan dito, babayuhin. Maraming nasarapan dito sa puno ng saging. Hello?
2: Ang nangyari?
0: Ito,
1: talong ni Mido. Talong ni Kuya JM.
0: Babayuhin o aapakan?
1: Sino yun? Wait na!
0: Yung talong, lagi namin pinakita sa Gikan.
1: Ah, yes. Babayuhin, syempre. Okay, sarap ng talong eh.
0: Meron pa, guys. Meron pa isa pa. Si Mark G. Babayuhin.
1: Si Therapy to ah.
0: Babayuhin!
1: Bye, si Terebi to babayuhin. Oh, please, no!
0: Eto, hindi natin i-entertain yung request ni Blue Bridge, delikado.
1: Oo.
0: Eto, babayuhin o apakan si Liumiho. Sino yan si Lumihi? Sino si Lumiho? Sorry, hindi ko alam yan eh. Skip natin muna, mamaya natin isipin. Pero ito.
1: Skip.
0: Ito, si. Ito, kay TCP to.
1: Babayuhin o
0: aapakan si Imogen!
1: Yes! Oh my God! No, bro. I'm so dead with this motherfucking question. Ah, hell no, bro.
0: Ano narinig ko sa radyo? Anong babayuhin? Babayuhin niya to si Park. Babayuhin.
1: Bro, delay si boss yun. Babayuhin.
0: Delikado. Suspended ka na
1: yan. Saka, okay.
0: Ito.
1: Si George Floyd.
0: Hindi niya sasagutin si Imogen. Bawal. Ito. Sabi daw ni TCP, si Kulot.
1: Oh my God. Nah.
0: Gago, huwag yan. Delikado.
1: Huwag na kasi. Iskip na yan.
0: Tama nga 21 na to. Tama nga 21. Ito na. Request ni Yo. Ayan.
1: Oh.
0: Una. Okay,
1: yes!
0: Siya yun! Mukhang okay, mamaya mo na ito kay Lumiho. Ito, kay Yo muna tayo. Kay Yo. Ito.
3: Dito muna tayo.
0: Extend the honor. MSA, ito. Are you ready for Yo's request? Extend tayo hanggang 12:15.
1: Go!
0: 12:15 tayo. Okay, ito. Una sa lahat. Babayuhin o apakan. Ted Failon!
1: Babayuhin!
0: Ano nga
1: mag- Babayuhin!
0: Ito pa, isa pa. Next one. Pero nito ang kutan ako. Bakit babayuhin mo si Ted Failon?
1: Ano nga ba? Pre, there's so many answers for this. Grabe! Hindi ko naman ma- Okay, wala talaga. No comment for that. Oh my God, pasensya na.
0: Okay, next one.
1: Hindi ko maanong kaisip ko.
0: Ito. Oh. Babayuhin o aapakan. Manny Pacquiao.
1: Babayuhin. Alam mo naman. Oh my God. Si Manny Pacquiao ay lagi na nanalo dyan. Oh my God. Koristo.
0: Isa pa.
1: Laban ako.
0: Meron pa. Isa pa.
1: Sunod.
0: Charges the opios. Babayuhin o apakan?
1: Babayuhin! Siyempre, babayuhin. Charges the opios. Magandang susukan yan.
0: Grabe!

0: kondom ni TCP, babayuhin o apakan?
1: Babayuhe.
0: Anong
1: alam mo naman?
0: Yung ginamit, yung nagamit na o yung hindi pa nagamit?
1: Yung yung nagamit na. Syempre dahil nga ano, pinasok niya. Grabe, nilabasan nga doon. Ay Diyos ko.
0: Oy,
1: yung mga paniwala doon.
0: Hindi,
1: describe lang to, pero gago.
0: Wala nangyari doon.
1: Pero wala nangyari doon. Wala na. Gag! Sunod!
0: Eto. Uy, wag yan, Astriel. Wag yan, Astriel. Delikado. Okay, next.
1: Delikado.
0: Eto. Balat ng drive mat. Babayuhin o apakan?
1: Balat ng drive mat. Tatagal ka ba? Babayuhin na yan!
2: Wow! Crazy!
0: Sex. Wow! Ito na! Yung request ni LTG si Luniho, merong picture!
1: Oo! Oh.
0: Yan, binump ko yung picture, ayun! Pakita! Tignan mo di MSN!
1: Oh! I know this!
0: Babayuhin,
1: oh
0: my God! Babayuhin!
1: Teka. Na si Leo Bio. Naalala ko to. Ano ang ginawa niya? Babayuin.
3: Ano ba yan? Aray ko.
0: Ito na, meron pang request daw si Yo.
1: Paka sexy na close na cosplay.
0: Ito.
1: With a PWD style. Grabe. Go.
0: Ito, babayuhin.
1: Hmm.
0: Ito, babayuhin o apakan?
4: Daddy!
0: Ito na. Si Sherwin Islava, babayuhin o apakan?
1: Ha? What the hell? Wait.
0: Sige!
4: Daddy!
0: Ano, MSA? Siya yung Morning Ted Filon, pre.
1: Ah!
0: Si Tita Chups yan. Pero yung pang-professional niya. Ano masabi mo doon? Babayuin mo ba apakan mo? Sige na!
1: Ang dami natin binayo natin. Babayuin! Grabe! Ibabayo pa natin yan. So doon.
0: Gago. Ito na. Okay, mga kaibigan. Rated 21 yung programa. Huwag tayo matakot. Okay, ito. Request ni TCP to. Ayan, ito na. Mga kaibigan, os 12 na po na madaling araw. Una natin, babayuhin at apakan. Si Chito, babayuhin o apakan?
1: Si Chito! Babayuhin!
4: Daddy! Daddy!
5: Ang ina ninyo lahat!
1: Op! Wala ko ba sasabi dyan? Ay, naka! Secret!
0: Si
1: Chang Ami Perez!
0: Babayuhin! Si Chang Ami!
1: Oh my God! Bro! Pati ba naman si Chang Ami? Babayuhin! Oh my God! Babayuhin!
0: Babayuhin mo si Chang Ami!
1: Oh my God, bro! You guys are questioning like that? No way, bro!
0: Next one! Nasabi na to kanina, yes po, babayuhin daw si Beps. Babayuhin niya daw si Beps.
1: Nasabi na yan.
0: Next one, ELJ Building, babayuhin o apakan?
1: Babayuhin? What the fuck?
3: What?
1: Babayuhin mo yung building? Bayuhin yung building. Gaganda yan. Gaganda yan, lalo yung gagandang building pag binayuhin niya. Okay, so doon.
0: Ito, isa pa, last one. Transmitter ng Cool FM, babayuhin o apakan?
1: Malaki to, babayuhin dahil 3rd anniversary ng Cool FM. Yeah! Yeah!
0: Sabi ni Gab. kwet mo, babayuhin o kapapalit ni MSC.
4: Daddy! Daddy! Daddy!
1: Magkago!
0: Mga kaibigan,
1: pati ano yung lang pati, pati papwet ko.
0: Ano? Babayuhin o kapapalit?
1: Bakit? Maganda pa pwet ko? Pambira kayo. Kawawa naman ang pwet ko eh.
6: Eh, masarap yun sa pakin. Yes.
1: Pakin! Pwede sa pakin.
0: Next one. Yo, CEO, CEO ulit, CEO ulit.
1: Pala na, babayuin na yan.
0: Ito CEO, CEO, CEO. Pwet ni Anman. Pwet ni Anman. Yes, yes, yes.
1: Babayuin! Yes. Ang ganda na, napaka-sexy. Yes, yes.
0: Daddy! Alam mo! Yes, bakit? Ito yung si
7: Daddy!
0: Kakasya pa yung puwet ni... Kakasya pa yung titis mo sa puwet ni Alman. Si Opil sa sabi na yun. Let's go!
1: Gets mo! Babayuin siyempre! Inulit ko na. Babayuin!
0: Next one! Ito. Sabi ni TCP, si George Floyd, babayuhin o aapakan?
1: George Floyd, we can breathe for you. Babayuhin. Babayuhin, George Floyd.
0: Sabi daw ni Sapiro, boy, oh. Abunda, babayuhin o aapakan?
1: Maraming talks yan. Yan ang explanation ko. Babayuhin.
0: Ano kaya kung si Wally Bayola? Babayuhin
1: o apakan? Wala na! Babayuhin pa rin yan, wala! Babayuhin! Ay nako!
0: Ito marami pa, marami pa, marami pa ito! Sabi daw ni Blue Bridge... Ay Hayate, Hayate ng tondo. Sabi ni Blue Bridge, si Dreamy Ball, babayuhin o apakan?
1: Oh my God! Babayuhin! Siyempre, babayuhin!
0: Meron pa isa, meron pa isa. Si Johnny Sins, babayuhin o apakan?
1: Fan ko yan si Johnny Sins! Babayuhin! Babayuhin!
0: Babayuhin mo si Johnny Sins o ikaw ang binabayo ni Johnny Sins?
1: Ako! Ako ang babayuhin na ako!
7: Yes!
0: Nakasuspend tayo nito. Okay, next!
1: Patay tayo
0: sabi na ito. Sabi ni Israel sa DM,
1: Majok
0: si
1: po,
0: Mark Corrales, babayuhin o apakan? Mark Corrales.
1: Ata. Paano ba natin masolusyon ito? Princess, babayuhin o apakan? Kaya mag-decide. I can't even decide it yet.

0: Paano na ng TOC aapakan? Gag.
1: Skip tayo, mag-skip tayo. Marami tayong isa-skip. Ito, ito, skip, skip natin. Ayun.
0: Skip na lang natin. Para aapakan na yan. Sa, yan lang. Go. Oh my God. Ang dami
2: natin. Wow. Crazy.
1: Ito.
0: Hmm.
1: Babayuhin o aapakan. Poste ng meral ko. Babayuhin o aapakan. Lakad
0: meral ko.
1: Normalin, normalin.
0: Poste ng meral ko. Hmm. Mahaba naman ang poste, no? Yung mga paniwala doon, ha? Hindi kayong pasukin.
3: Alam mo, gagawin kang litong yan, pre, sa sobrang haba ng poste.
0: Wala na. Makakorinda na ako nun. Babayuin.
1: Ito daw, sabi daw ni, ano, sabi daw ni MS, sabi daw ni MEPS, galing kayo to, ha. Sabi daw ni MEPS, I'm so sorry, Mido. Si Mido Rita Chibana, babayuin.

0: that shit from the DJs. Wag yan.
1: Sunod. Sabi daw niya, no? Sabi daw ni Astria si ano.
2: Yung umayos ka ba? Magkita tayo bukas.
1: Ah, sabi ni Astria. Sabi daw ni kay Cairo, preempted daw yung overnight programming. Babayuin mo ba si Cairo? Hindi.
0: Ha? What the fuck?
1: Na-extended ang my sex ako na yun.
0: Hmm.
1: Gusto ni Cairo na i-suspend ang overnight programming. Ang tanong, babayuhin mo ba si Cairo dahil dyan? Yes or no? Babayuhin o apakan?
0: Oh my God! Ano ba to?
3: Bayuhin mo na yan!
0: Wala na, in-accept na yung ano eh. Suspension na preempted pro, yung iba ano. Babayuhin! Aray ko, yung balls
3: yes,
0: ko.
3: Yes! Binayuhin!
0: Teka, yung balls ko. Aray ko. Pumato.
4: Ayan!
3: Aray.
4: Kakabayo mo eh!
1: Ito, meron pa isa.
0: Mm.
1: Si Piki Lopez, babayuhin o apakan?
3: Apakan?
0: Sino?
1: Si Piki Lopez, yung nag-ano ng ABS-CBN.
3: Yes.

0: Inuhapakan
1: si Steven. Aba, dami ang kasalanan eh. Hapakan yan eh. Wala, hapakan na yun eh. Pasensya na sa paa, madumi niya talaga.
0: Next one. Ito, meron pa isa. Si Terby Estrada, babayuhin o hapakan? Terby Estrada.
1: Wait. Terby Estrada, siyempre, babayuhin.
0: Next one. Ito, isa pa. Si Cringe Entertainment Network, babayuhin o apakan?
1: Ay, nako. Babayuhin, chef.

0: apa kan?
1: Request ko lang sana to archive nyo tong video na to, please lang.
0: Oh.
1: I-unlist nyo tong video na to, thank you.
2: Wait now, Gia, may request ako, naka-ping ako kanina, yes.
0: This is motherfucking
1: skip ko na, please. Skip ko, kasi hindi yan relatable.
0: Oh. Wow, wow, wow, wow, wow,
3: alam ni MSA.
1: Next one. Si Kuya Mikom. Babayuhin o aapakan si Kuya Mikom.
0: Mikom kasi naman po, pero babayuhin. Babayuhin yung babayuhin.
4: Uy, ba't ako babayuhin niyo ako? Grabe tayo na
5: si... Dahil
4: dyan, bigyan kita ng isang segundo suspension. Okay, tapos ang suspension mo.
6: Alam mo, kung babayuhin mo si Kuya Mikom, bibigyan kita ng libreng ticket papuntang Sogo.
1: Congratulations! God! I know.
0: Actually, yo, nakasiran to ni MSA kanina. Boss, yo. Yung transmitan ng mga nananabaro.
1: Babayuhin niya. Pero ang tanong, babayuhin mo ba si AJ Navarro?
0: Nako po. Grabe naman niyan. Hindi ako makapaniwala. Siya ang ating pinakamagandang transmitter natin sa bata. Siyempre, babayuhe!
1: Ito pa.
0: Let's go!
1: Isa pa.
0: Init, guys.
1: JYP, babayuhin o akapagan.
0: Ha? Si JYP? Sa mga gusto ko rin dyan. Babayuhin! Babayuhin yan! Babay na! Oh my God, bro!
1: Next one! Isa pa! Ito! Si Rico Arakashi! Babayuhin o apakan!
3: Ah, ano? Babayuhin mo ba apakan si Rico?
0: Wow! What?
3: Ano?
0: Teka! Ano ba yan?
1: Babayuhin mo
3: or apakan? Ano?
0: Siyempre, babayuhin! Yes!
3: GG's!
1: Ito na, sunod. Sabi daw ng... Sabi ni TCP, si Direk Loren.
0: What?
1: Babayuhin.
0: Ba't di si Direk Loren babayuhin?
1: Babayuhin mo?
0: Oh my God. Teka. Baka hindi ko pati-say. Hindi ko ba alam? Baka skip ko muna.
1: Skip mo na si Loren. Si Direk. Next one. Ito. MSA. MSA, ito MSA. Basahin mo to MSA. Kung magbasa nito.
0: Guido Zabalero. Zabalero.
1: Babayuhin
0: o apakan. Sino nga ba to? Sa ano to, no? Yung TV. Okay.
1: TV5.
0: Siyempre, boss. Siyempre, babayuhin.
1: Next one. Ayan, babayuhin o aapakan. Sa pagitan ng dalawang span, sabi daw ni LTG.
0: Sa pagitan? Ano yun? Needs a explanation.
1: Yo,
7: gusto mo yung ano yung pa-explanation yung gitna.
1: Sabi ni Cairo.
7: Literal.
0: Teka.
7: Alam ko na to! Yung ano,
6: di ba yung likod na ako? Di ba ito sasabihin? Bahala na kayo dyan, anong isipin nyo?

0: Wow, wow, wow. What the? Pagitan ng dalawang sponge. Oh, no, no. What the fuck? Hindi ko get. Hindi. Hindi gago pa yun.
1: Babayuhin o apakan?
0: Gag! Hayop kayo. Alam ko na yan. Wala na. Nagets ko na.
1: Sabi niya.
0: Wala, skip yan. Fuck na yan.
1: Wala. Ito, MSA.
0: Hmm.
1: Babayuhin o apakan yung Pringles. Pero yung laman ng Pringles may something.
0: No!
1: Oh, 12:30 talaga tayo TCP. 12:30 tayo.
0: Siyempre babayuin.
1: Babayuin mo yung ano, yung Pringles.
0: Oh, babayuin ko yung Pringles.
1: Ito. Sabi na ni Cairo.
0: Pakalibig video guys.
1: Si Idol oh. Dash daw. Babayuhin o apakan. Si Idol Dash.
0: Idol Dash?
1: Yung oh. Eminel lover pero ayaw sa Bini.
0: Oh, what? Na
1: apakan.
0: Wait, what?
1: Hindi naka-issue yan sa atin. My Ika. Mom is angry at me for listening for this, to this episode.
0: My, apakan na yan, apakan.
1: Apakan mo. Wait lang, wait lang. My mom is angry at me for listening to this episode.
0: But,
1: hey, hindi namin yan kasalanan.
0: Hindi namin yan kasalanan. Blue wave. Ah, blue wave.
2: Blue wave. Blue wave. Blue wave.
1: Sorry. Pwede nyo i-ano, pwede nyo i-read, ano, back-read tayo konti. Ayun, nakita ko. Ito! Skip natin si TCP, alam ko hindi to kilala niyo eh, mas ito eh. Yung siksa. Ito, nakita ko na. Ay, wala. Hintay natin si Amy Xander, Mapa Alex. Pero mga kaibigan, dami niyang babayuhin eh. Ayun, ito na. Ito, nakita ko na.
0: Back.
1: Si... Johnny Manahan, babayuhin o apakan?
0: Okay, no. Babayuhin.
1: Wow. Alam mo, naka-online na yung abante na yun. Anyways. Next one. Sabi doon ni Chito. Chito talaga, grabe si Chito. Carlo Katimba. Babayuhin o apakan?
0: Babayuhin. Alam niyo naman. Oh my god, bro.
1: Eto, sabi daw niyo kanina.
0: Mm.
1: Si Papa Jack. Babayuhin o apakan?
0: Papa Jack. Grabe, babayuhin.
1: Anong bayo?
0: Babayuhin na yung pre, babayuhin. Paalala na to.
1: Next one, sabi doon ni LTG. Ayun, balik tayo sa baba mamaya. Ito! Si Andy Poops, babayuhin o aapakan?
0: Eh, sinabi ni Mark Cortez. Babayuhin!
1: Sabi doon ni Riteki. Si MVP, si Manny V. Panhira, si MVP. Babayuhin o apakan? Pag walang MVP, walang smart TV, walang...
0: Wait lang. Ano ba naman to? Apakan na yun.
1: Apakan mo si MVP, grabe.
0: grabe naman niya.
1: Eto, sabi to ni Blue Bridge. Si Chot Reyes yung coach. Si Chot Reyes babayuhin ang hapa.
0: Si Chot Reyes. Lala.
1: Yung TV pa yun, tapos si palpak na piba coach. Ayun.
0: Ah, yes. Ah, hell na.
1: Apakan mo. Sige, madami tayo. Madami tayong i-skip na yun.
0: Doon madami tayo natin, i-skip mo na. Wait, wala akong mano.
1: Doon tayo sa bago. Ayan. Ito na. Muna sa lahat, speedrun natin to, MSA. Ready?
0: Go.
1: Benjamin Netanyahu, babayuhin o apakan?
0: Babayuhin.
1: Babayuhin mo si Benjamin na. Babayuhin niya si Benjamin. Next one, Admin Or ng Philippine Television Out of Context. Babayuhin o apakan?
0: Aba, apakan.
1: Next one. Tita Mebs Magazine. Babayuhin o apakan?
0: Tama niya. Ah, babayuta.
2: Babayutan. Ano yun?
1: Ay, bayot. Sunod. Next one. In behalf of Derby, Nicolas Maduro, babayuin ang apakan.
0: Babayutan.
1: Next one,
0: Babayuin!
1: Next one! Scratch Bright! Babayuin apakan!
0: Ah! Masakit to! Pero apakan natin yan! Wag na pa! Apakan natin! Sunod!
1: Next one! Ice cream ni MSA! Babayuin apakan!
0: What the fuck? Apakan!
1: Next one! Butas ng boy!
0: Babayuin.
1: Next one. West Philippine Sea, babayuin ang apakan.
0: Babayuin.
1: Congress de Buche, apakan, babayuin.
0: Babayuin.
1: Babayuin. Babayuin ang apakan.
0: Ha?
1: Nanay ni Blue Ridge, apakan,
0: babayuin. Oh, no. Skip.
1: Okay, next one. Si Bonnie Blue, babayuin ang apakan.
0: Babayuhan.
1: Redneck, hindi. Subliminal Submarine, babayuin ang apakan.
0: Babayuin yan, yes. Yes.
1: Yeah. Si BB ni Mark Morales, babayuin ang apakan.
0: Ha? Wait. Hello?
1: Skip tayo.
0: BB daw ni Mark Corrales. Ha? Wait lang, ulit.
1: BB ni Mark Corrales, babayuin ang apakan.
0: What? Apakan.
1: Kargada ni Yo, babayuin ang apakan.
0: Babayuin.
1: Next one. Elon Musk, babayuin ang apakan.
0: Babayuin. Ang gumawa na eh.
1: Sam Altman, babayuin apakan.
0: Oh na, babayuin.
1: Si Charlie Kirk, babayuin apakan.
0: Babayuhin.
2: Babayuhin.
1: Bulldog All Purpose Super Glue. Yung bulldog.
0: Babayuhin.
1: Oh. Next one. Xi Jinping, babayuhin apakan.
0: Oh no, babayuhin yung pre.
1: Lahat ng TV5 Reliance, babayuhin ang apakan.
0: Babayuhin.
1: Ito.
0: Napaka.
1: Nasabi na to kanina, cheat. Babayuhin niya to si Bato. Next one, si Vladimir Putin. Babayuhin ang apakan.
0: Babayuhin.
1: Tita babayuhin. Yun, hindi ko pwede sabihin to. Si Adolf Hitman. Babayuhin ang apakan.
0: Babayuhin.
1: Si Kuya Bart ng kontrabando.

0: Adami ka nga na, bro.
1: Skip. Ay, 2 minutes na lang.
2: Eto, next one. Mm. Hindi pwede si Ted Turner. Respeto naman. Next one. Tomboy na nag-scramble.
0: Babayuan. Babayuin. Babayuin.
2: Logo ng Solar Entertainment.
0: Babayuin. Usutan mo. Babayuin.
2: Willie Rebillame.
0: Apakan.
2: Apakan niya daw. Apakan. Paano apakan? Paano apakan?
0: Wala. Apakan kita. Sana lang ako, Kuya Bel.
2: This one, unknown, yung titi ni unknown guy.
0: Babayuin!
3: Wala, ipinakita niya.
2: Huwag ni Wally!
0: Babayuin! Babayuin.
2: That's reason.
0: Babayuin, babayuin.
2: Bote ng coat.
0: Ha?
2: Bote ng coat. Bote ng coat.
0: Babayuin, syempre.
4: Pusitay!
2: Malaking saging!
0: Malaking saging, babayuin!
2: Ito, Franco Babanta. Skip?
4: Franco Babanta.
0: Skip. What the?
2: CJ Hero ng PGMN! CJ Hero ng PGMN!
0: No!
2: Babayuin! Yung bad.
0: Babayuin, pre! Babayuin! Babayuin!
2: Johnson's Baby Oil, babayuin na apakan.
0: Oh yes, one of the favorites. The oh never mind. Babayuin, syempre babayuin.
2: Babayuin mo, okay, next one. Harry Roque, babayuin na apakan.
0: Huh?
2: Si
0: what Harry, the hell you think of that? Apakan ni apakan.
2: Apakan. Pero kung topless si Harry Roque, babayuin mo pa.
0: Sino? Wait lang.
2: Kung topless si Harry Roque, babayuin mo.
0: Wala, apakan pa rin yan.
2: Hindi, okay, next one. Edo Manzano, babayuin, apakan.
0: Ha? Ah? Ah.
2: Hindi,
0: ano ba to?
2: Hindi. Okay, sige. Ito, last na.
0: No. Skip.
2: Oil.
0: Babayuin. Yes.
2: Tapos na tayo dito. Mag-thank you tayo kay Yo. Kaya yung gumawa ng segment.
0: Shout out po kay Yo. Pinahagod. Close na po. Oh my God. Pinasayin niyo ako. Anong bilis nun.
4: Kamusta noon? Yung bayuan session mo? Baka butot balat na yung naiwan sa'yo.
0: Okay pa.
2: Bukas, tuloy pa rin. 12:30 ang tapos. Agree kayo?
0: 12:30 ang tapos. Special episode po
2: bilangan
0: ito.
2: Bilangan nyo muna yung bayo at apakan. So, mamaya, bilangan nyo kung sino mang willing magbilang. Bilangin nyo yung apakan ni MSA at bilangin nyo yung babayoy ni MSA. Yan po, nagtatapos. Si MSA
0: ang may segs ako.
2: Bukas meron
0: at
2: pa.
0: Bukas! Tutuloy pa rin natin ito sa Sabado. Kaya maraming...
2: Ito din MSA. Bukas, i-announce natin yung total na babayuhin mo at total na aapakan mo sa...
0: Sige.
2: Sa kanina. Tapos, yun na.
0: Sige. Malalaman natin yun yung total diyan sa... sa babayuhin o aapakan. Yes. Tinignan natin, ha. Kaya maraming salamat sa inyo and thank you guys sa inyong lahat, no? Suporta, dami, no? Diyos ko po! Pakasaya ninyo. Galing ng special episode.
2: Ulitin natin. Kanina pa natin sinabi yung kanina. Happy birthday kay Ayu!
0: Yes! Happy birthday kay Ayu! Yes! Happy birthday
2: kay Mel!
4: Oy, speak!
2: Happy birthday! Minus na tayo!
4: Happy birthday mamaya!
0: At alam ko matutuloy naman tayo kaya ayun. Kaya ako po si MS di pa yan. Ako po si Dr. Sigs. At ito ang inyong kasigzihan. Questuhan at
5: sex.
0: Apaka. Ay hindi, babayuhin o apakan ba? Kaya ito ang inyong
5: sex.
0: Inyong Zegsy Show. Sa ating Magaganda. Ay nako, ito ang may sigsako.

Ituloy natin ang pagdiriwang sa araw ng kalayaan sa pamamagitan ng ating sariling musika. Kaya let's keep the music going with Vibe Jocks Maxi, Anna, Ryle, and Thor Dulay.

0: kung bakit nandito tayo. Music that brings us together. Kaya kasunod ng isang makasaysayang celebration ng kalayaan, ituloy natin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng musika.
1: Yeah!

0: ngayong gabi. Sabay-sabay, United We
1: Vibe!
2: At syempre, walang FOMO dahil mapapanood nyo din ang Vibe sa Vibe Socials, 1PH, Kapatid Channel, Kapatid Livestream, and Signal Play.
3: And because music is our core

special pa ang pagsama-sama natin dahil kasama natin ang PUP Maharlika Dance Artist! Ang Camp Aguinaldo Headquarters Band!

0: both sa main vibe at sa uprising.
1: Alam mo, tama yung napalitaan mo.
0: Alam mo yun?
1: Oo.
0: Tanim mo si Ryle.
2: Alam mo, ilang diba? Percentage lang talaga ang mga nakataas o yung
0: ano lang ang
2: tawag doon? Anong words doon?
1: Kaya mo yan. Ilabas mo sa bibig mo. Kaya mo yan.
2: Di matay. Kaya maraming

0: happy.
1: Wow, happy.
0: Kaya tayo dyan, happy independence nyari.
1: Gamit na gamit ha.
0: Ngayon ko lang nagamit talaga, Queen.
2: And of course, to start our OPM celebration, pumunta naman tayo sa Uprising Universe. At syempre, buhay na buhay rin ang suporta pagdating sa pagboto ng ating mga kapatid para sa kanilang mga paboritong Uprising artists.
0: For the past 2 weeks, English.
1: Wow! Hindi niya kinaya.
0: Nagkaisa ang mga V's natin para ipakita ang kanilang fan power.
1: Ay, may kapuyuri yun din.
0: So, oras na para malaman natin ang top spot sa Uprising Universe. Kaya halika na, lumipad na tayo.
1: Tara na!
0: Kaya halika na, mga V, sabay-sabay tayo!
2: Five in a way!
3: Ang nasa top spot ng ating Uprising.

0: Butter and Spice.
1: Vibing next, sino ang papasahan ni Limwell ng Vibe Spot? At after 27 years, magbabalik ang isa sa pinakaunang P-pop girl group ng bansa. Dito lang sa Vibe Stage. Lahat ng yan when Vibe returns.
2: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール根元ムチッと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう1인1메뉴만하자면밥생각없다며맞네그럼마무리할까
3: 든든한식사후가볍게톡털자마실수록가벼워지는티젠콤부차로가볍게한번

0: take away ng mga V's natin from your songs?
1: Yan, syempre yung pong kayang ay ginawa. Ito po ay isang motivational song. Yan, para po sa lahat na sinasabi dito sa kantang to na huwag susuko, kayang-kaya po ito.
0: Yes, kayang-kaya natin
2: kayang-kaya yan. Ito naman, kasing taas ng boses ni Sir Limwell ang energy ng CSTC. Woo! Grandeurs! Guys, the name Grandeurs implies excellence and splendor. Baka mahirap, mahirap to English.
0: Wow!
2: Oh, nahirapan.
0: Wow!
2: How do you make sure every routine you bring to the stage lives up to that grand reputation?
3: Para po ma-sure namin yung galaw namin is every night po kami nagtitraining. Tapos nakikinig po kami lagi sa aming coach kasi siya po yung mas madaming experience sa si Coach Chander po.
2: Galing at lumalabas naman yung galing nyo dito sa
0: grabe kanyo. Sila.
2: Sobrang galing.
0: Grabe sila. Parang ako yung mahihilo sa mga ginagawa nila.
2: Tama, tama. Shoutout na kay Maxi, ha?
0: Yes! Ayun.
2: Ito na. Let's give a well-deserved round of applause to Limwell Yanes and our Vibes Pod this week.

0: CSTC graduates!
1: Yes, and from our Vibe Spot Viral Stars, pumunta naman tayo sa OPM Vital Stars. Hindi pa uso ang salitang viral, naging viral na ang mga awitin nila sa radyo, pati na rin ang kanilang music video sa MTV Asia noong 90s.
2: Correct ka dyan, Dylan. Pero ngayon, hanggang ngayon, this all-female vocal group is still popular in all streaming platforms for us to enjoy. Sila ang nagpapatunay na ang mga Pinay ay world-class pagdating sa kantahan.
1: Yes, and after 27 years, ngayon lang ulit sila magsasama-sama to sing their classic song. Kaya wag na wag ninyong ililipat ang channel dahil nandito na sila to perform live on the Vibe Stage. Let's vibe it away!
3: First on the Vibe Stage after 27 years to sing their hit, Wag na Wag, the

0: karaoke night ngayon, ano
1: ba? Iba!
0: Pero kasi lahat, ang dami ko nakita dito sa

0: Nako, maraming salamat. Grabe kasi may mga naniniwala pa rin sa mga OG sa katulad namin.
1: Yes, thank you po sa inyo.
2: Definitely na-enjoy talaga namin yung kanilang kata. Mga bis talaga namang bigla-bigla kayo nag-e-emote. Pero ang tanong po dito, bakit naman inabot ng 27 years bago
3: 1998.
2: Yung... Wow! Nakapag-compute ka pa.
0: Actually, 5 years old lang ako noon.
2: Ganon?
0: Ako 8.
2: Pero 27 years bago ka namin makita kayong live mag-perform.
1: Because... yung iba sa amin, syempre, went back to school for college and then some continued and like si Arlene is with Silk Band and then some of us got married and had kids. So,
0: yes, yan, 27 years. Like, isang member namin.
1: Yeah, we have one member who's in the top of FA. FA siya ngayon, nasa Dubai. Hi, yes. Rodeline.
0: Hi, Rodeline. We miss you.
1: She can't make it, so, ayan.
3: Hi, Ma'am Rodeline.
2: Wow.
3: Nakihaya ko eh, no? Pero ito, question. Bilang trending po ngayon, Tangerine, payag ba kayo tawagin na lang kayo ngayon as a 2026 rebrand?
2: Uh-huh.
3: Charmaine.
1: Why not?
0: Sure. Charmaine.
1: Sobra.
0: Alam mo, feeling ko, magkaka-shows kami ulit.
2: Yes.
0: Dahil kay Charmaine. Charmaine.
2: Please welcome Charmaine!
3: Charmaine!
0: Ganon.
3: Oo, kita mo, gusto ng mga views, oh.
2: Ay, gusto niya yan, ha?
3: Pero para masulit ang inyong reunion, Tangerine, invite nyo naman yung mga views natin na i-follow kayo.
1: Yes, please follow our page, Charmaine.
2: Nagawa na agad, di ba? Ayan, may followers na tayo agad.
1: Yeah, please follow our page sa Facebook. It's Tangerine. Yes. Or Charmaine. The Tangerine.
0: And our Spotify then.
2: Yes. Na ang, wag na wag, ang top 1.7 million mahigit streams.
1: Yes.
2: Wow.
3: You know, nag-research siya bago, ano, sumuntong
1: yes.
3: Pero, United We Vibe sa pagmamahal sa mga awitin ng sariling atin. Pero, united din kaya ang mga V's natin sa BGC sa mga paborito nilang OPM artists?
2: Yes, alamin natin ang pulso ng mga V's sa BGC.

0: kapatid at mga Vils.
1: First of all, I want to thank Kapatid Channel TV5. Mga Vils, maraming salamat sa pag-request nyo ng aking kanta.
2: Wow.
1: Maraming salamat. Maraming salamat. I'm so honored to be here for the first time. Ang babata nyo.
3: Sir, hindi. Magka-batch tayo. Tignan mo, pares nga tayo ng suot.
1: Oo nga.
0: Nakabest din po si Ryan.
3: Pero sir, this song is so memorable dahil at the height of your career, you were diagnosed with thyroid cancer, di ba? Gaano nyo po na-miss yung pagkakanta noon?
1: Ah, sobra. Kasi mga ano talaga ako, singer. I grew up as a singer sa banda dati. And then when I got sick, I had to stop. Tumigil ako kumanta. At akala ko hindi na ako makakanta ulit, no? Kasi lumaki ako. I gained weight about na 190 pounds. But salamat sa Diyos at nakakabalik ako. And of course, I want to thank yung mga nakakakilala po sa akin, mga fans ko. Yung mga nanay ng mga parents ng mga bata na nandito ngayon. Yun, sabihan nyo yung mga nanay nyo, maraming salamat sa thank you.
0: Salamat sa Panginoon, kayo po ay malaya na. You're back on stage.
1: Yes.
0: Ano pong masasabi nyo sa mga fans nyo na nag-request po talaga para makanta nyo po dito ang mga hit songs nyo?
1: I'm so grateful. I'm so thankful. Maraming salamat sa, sabi ko nga, sa pag-request nyo ng aking, actually, Maxi and
0: yes po
1: Ryan, nag-iisang hit song yung Ikaw Lang. Oh, wow. Maraming salamat. Hindi kayo mahirapan mag-request kasi isa lang yung hit song. As of now, ha?
3: Pwede naman natin palakasin yung iba mong mga songs.
0: Oh, naku, napaka.
3: Si Maxi na bahala doon.
0: Oh, pero just go, i-cover na natin yan.
3: Yes. Isang malaking-malaking karangalan talaga na makasama ka namin ngayong gabi, sir. Thank you so much for gracing our stage. Pero once again, mga kapatid,

0: iisa ang tunog ng OPM.
1: Tama! Kaya pumunta naman tayo sa iba pang genres ng top songs natin from the main Vibe Leaderboard. Let's
0: Vibe it away!
2: Walang tigil sa pagboto para sa mga paborito niyong artist at kanta.
1: At ngayong selebrasyon ng kalayaan, isang bagay ang malinaw. Iba-iba man ang mga playlist natin kapag music na ang usapan, united tayo.
2: Kaya naman, eto na ang mga artist at songs na ipinaglalaban ninyo this week sa main Vibe Leaderboard.
1: Kicking things off at number 10, it's Laban by Maxi Andreson at first time to on the countdown. Strong na Totorpe by Andy Chang. It's been with us for 13 weeks straight. Kita, kita, sabihin mo na kita, pwede lang pamilin mo na. No Room for Slowing Down, it's Room by Stel. Now with 18 appearances.

0: the countdown for Sabi Ko Na by Yara. Making its debut this week, Pag Masaya Na Ako by June Sisa. Pag masaya na ako sa kakatatawag
1: ng kahit di na sa kakamagtsatsas. Abay at number 5 tayo, Mi Amor by Press Hit Play. Senyorita, ikay aking prinsesa, vamos a bailar mi amor. Eh, dyan naman sa number 4, Piliin Mo Ko by Sixth Sense. Mukha talagang pinili naman ang mga V's natin. Piliin mo ako.

0: Sila lang ang lagi niyong pipiliin. Six Sense! Welcome back dito sa Main Vibe Stage, guys. Welcome back, welcome back. Please introduce yourselves.
1: 1 to 6, always one. Hello, we are Six Sense!
2: Hello, guys. My name is Axie.
3: And I'm Geyser.
0: Hello, guys. My name is Hunter.
4: What's up? I'm LA.
5: Yo, yo. This is Ruka.
6: Kamusta, mga V's? I'm Ouija.
7: Pero eto na nga, Jewel, no? Grabe, bumoto ng tama ang mga V's natin pagdating sa inyo. Grabe, Six Sense.
0: Yes, ibang tama yun.
7: Kayo. Pero eto nga, may tanong lang ako sa inyo. Aling habits ba pagdating sa pagpili ng Jojo Wine ang hindi dapat dalhin sa national elections this 2028.
0: Nako, dapat yun. Nako. Marami pong mga taong umiibig ng bulag. Tama po ba? Sometimes we say na love is blind. Pero sana po sa darating na eleksyon at tuwing eleksyon, wag po tayong magbulag-bulagan because kailangan po natin lumaya sa rehas ng kasinungalingan.
6: Hey, tama ba? Tama
0: po celebration, yan. In celebration of Independence Day, sana po araw-araw nating maalala kung bakit kinailangan na lumaya ng Pilipinas at kung bakit nagkaroon ng kamalayan yung mga tao.
6: At susunod po, napipili tayo. Dapat pumili tayo nang hindi sila yung panalo. Dapat tayo yung panalo!
0: Yes! Tama yun, Six Sense! Six Sense, also please, invite yung mga kapatid at V's natin sa mga ganaps nyo.
4: Yes, yun naman. Abangan nyo po kami bukas sa Piva Fest sa SM North and next week sa Altav Festival. And syempre, sa June 27 po, abangan nyo po kami sa Love Laban PH Pride.
6: Yeah! Hey!
4: Pride! Meron pa tayo, same day ng ano, Pride PH.
0: Yeah.
4: Fifth de la Music.
6: Woo! Yeah, for more details, please do follow us po sa lahat po ng social media platforms. It's Six Sense Official. It's Six ENSC Official. And also, meron po kaming website. It's www.sixsenseofficial.com.
0: Yes, once again, let's hear it for Six Sense!
7: Grabe, daming ganap ng Six Sense. Sana all, no? Pero ito na nga, mga kapatid. Sa putahan, syempre, majority wins. Pero ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang malaman kung sino ang top one para sa karamihan this week? Kaya naman,
0: Vibe It Away!
7: Moving up to top three, it's Groove On by G22. Keep it going! You better get your groove on. Groove on. Groove on. Top to agad para sa Woman Like Me by Dia Mate. Grabe, what a debut! A woman like me, you can't find a woman like me. I'll be all that you see, you can't find a woman like me. Maraming salamat po sa pagboto sa aking kantang Woman Like Me sa top 2 ng Main Vibe Leaderboard. Mabuhay ang OPM! First time sa leaderboard at diretso agad sa top spot. Grabe naman yon. At ang number 1 natin this week, Di Ko Man Masambit by It All Started May.

0: on with their new song. We got It All Started in May.
1: Yes, welcome back. Hello.
0: Welcome back, mga brothers. Bati naman kayo sa mga V's natin dito.
2: Ay, mga V's, kamusta kayo? Sana okay lang kayo at ayun, nag-e-enjoy ang lahat. Ayun.
3: Eh, maraming salamat sa pag-vote sa amin dito. Thank you so much yun.
1: Yes! Alam nyo kung sineselebrate natin ang Independence Day ngayon, ha? Bakit ba ayaw nyo nalang palayain ang mga sarili nyo sa mga hindi kayong makinig at mag-reciprocate sa inyo? Oh.
3: Ano ba? Para na-reciprocate naman nata kami.
1: Joke lang. Ikaw na talaga.
3: Hindi, kidding aside, siguro... siguro we always keep in mind na there's always hope. Laging may pag-asa, no? So, lagi naming iniisip na laging ang tao may kakayahang magpanibagong hubog. Siguro, alam mo lang kung ano yung hangganan nito. So, ayun. Maraming salamat.
0: Ayun. Ikaw, anong-ano?
1: May gusto ko ba idagdag doon?
0: May gusto ko idagdag doon?
2: ano, short lang. Lahat kasi ng worth it, mahirap i-let go.
0: Uy! Grabe naman. Ito, brother, ba may gusto kayong i-promote ng mga ganaps nyo or mga gigs, upcoming gigs?
3: Yun po pala, first of all, check nyo yung bagong release namin, Di Ko Man Masambit and Paraiso, bagong release namin. And meron po kaming paparating na gig sa June 20 and sa may 123 block and June 28 sa Baguio. Sana magkita-kita tayo din, guys. Maraming salamat.
0: Yes, abangan namin yan. And mga V's, make some noise again for our top one this week. It All Started in May.

0: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
1: Mada itsumo no matsuge? Watashi wa ichinichi juu furunto kaaru. Nemoto mutsutto noumitsu matsuge. Maybelline Body Mascara. Maybelline New York. Kawaro.
2: 내가 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원서커. K2.
3: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？ 这是为我特调的新鲜美味哦。
4: 丽蕾心动冰沙， 现做就是新鲜。
3: 快7-Eleven和我一起享用吧。
5: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
6: Want to enhance your beauty?

0: Pinoy.
1: Sobra, sobra.
0: Oo. At si Jay daw. Ano masasabi mo? Nako, hati lang. Sinasabi ko talaga.
1: Ayun sa'yo sinigab.
0: Ayun sa'yo sinigab. Pero ito mga bees, continuing the Filipino spirit through OBM only here on
2: Vibe! At syempre mga bees, nagkakaisa tayo sa lahat ng hamon ng buhay, pero tayo rin ay magkakaugnay ayon sa ating next OG for tonight. Let's Vibe it away!

0: Mga V's and kapatid, let's welcome to the Vibe Stage, singer, composer, environmentalist, and proponent of Philippine ethnic and alternative music, Joey Ayala at ang bagong Lumad. Hello po, welcome to the Vibe Stage po. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po. Maayong gabi.
0: Maayong gabi.
2: Maayong gabi nako. Isang karangalan po ang mapanood kayo rito ngayong celebration
0: yes.
2: ng kasarinlan ng bansa, Sir Joey. Gaano po kahalaga sa inyo ang magkaisa o maging magkaugnay ang lahat ng Pilipino?
1: Palagay ko yung pagkakaisa at pagkaugnay, resulta lang yan pag malamig ang ulo at kaya nating labanan ang mga natural nating emotion kung bakit tayo away ng away. Walang pagkakaugnay kung hindi natin makontrol ang ating mga damdamin at kung hindi tayo mag-isip ng malinaw. Kailangan malinaw ang pag-iisip natin.
0: Tama po yan, Sir Joey. We believe in that. Tama po yan.
2: Naniniwala din ako yes. na kapag tayo ay nagkaugnay at nagkaisa, magkakaroon tayo ng isang magandang bansa na maunlad at magandang-maganda, hindi po ba?
0: Yes.
2: Amen. Kaya tayo ay magkaugnay at magkaisa.
0: Yes.
2: Diba?
0: Sir Joey, ba gusto niyo po ipakilala yes. one by one yung mga kasama po ninyo?
1: Itong gagong gupit. Christian po, violinista. Christian. Sa likod niya si Yan. Yan, bahista natin. Yan ay isang descendant ng mga makata sa Bulacan. Yeah. Si Joe sa ating Mananambul. Maraming banda ito si Joe, kaya maraming kamag-anak yan. Si Joe. Tita Patty po ang ating percussionist and vocalist. Yung mga nais maka-experience ng water birth. Yung panganganak na walang trauma, Tapati. T-A-P-A-T-I, Tapati.
0: Yun.
2: Pasabog. Alam mo, Jiwaw, napakaganda ng episode natin tonight dahil iba't ibang tunog ng OPM ang narinig natin. Meron tayong
0: Tama.
2: Ethnic, meron tayong P-pop, meron tayong pop, meron tayong ballad. So napakaswerte at napakaganda ng episode natin. Iba't ibang artist din ang napanood natin. Meron tayong si Sir Joey, meron
0: yes.
2: tayong Sir Balladist, meron tayong P-pop. Kaya palakpakan natin ang vibe.
0: Yes.
2: I love the episode tonight.
0: Essence. Of OPM talaga.
2: Yes.
0: Also, we'd like to acknowledge kanina ang PUP Maharlika Dance Artist for joining sila Sir Joey kanina. Maraming salamat sa inyo guys.
2: Yes, sobrang na-appreciate po namin kayong lahat. Kaya sana lagi nating suportahan ang sariling atin. Bumoto
0: Tama.
2: Na tayo para sa ating voting sa'yo.
0: Yes.
2: Diba? Para mas marami tayong makita mga artists dito. Survive at mabigyan natin ang chance makapag-perform sa main live. Maraming salamat po Sir Joey.
0: Yes.
1: Maraming salamat sa The Vibe. Mabuhay!
0: Yes! Sir Joey, what an honor indeed. Pero I think nagre-request pa po ang mga kapatid natin. Gusto niyo pa ba isa pa? Mavi, isa pa ba? Yun!
2: Nako, eto na nga mga V's at mga kapatid. Make some noise once again for Joey Ayala at ang

0: thank you so much for uniting and vibing with us tonight. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.
1: Mabuhay ang musikang Pilipino! Mabuhay tayong lahat!
2: Pero bago tayo magwaka, Sir Joey, saan po ba namin kayo makikita sa labas ng MVP Studios?
3: Spotify.
2: Yeah!
3: Spotify.
4: I like that.
5: Hindi natin makikita pero maririnig natin. Ako, kaya i-follow.
3: YouTube. Meron din sa YouTube.
5: Meron din sa YouTube. Ako, i-subscribe na natin si Sir Joey para sa mga ganung vibe natin.
1: Yes, kung vibe is everywhere, si Sir Joey, everywhere din.
5: Yes. Ang goal natin, Diyos ko. MVP Studios! Don't forget to tag us. May plan.
1: Ano, kaya ba?
5: Kasi na paano ako.
1: Pa-vibe ka na eh.
2: Okay lang, karaniwang tao lang kasi tao.
5: Oh, wow, nice. Naman, diba? Pero, eto, MVP Studios, don't forget to tag us at vibeph.tv sa lahat ng mga photos and videos niyo ngayong gabi. Please tag us, ha?
1: Oo, kung nag-promote ka na rin, bakit hindi natin i-promote yung mga account natin para ipalo? Yeah.
4: Mga socials ba? Pwede naman. Pwede naman.
1: Kaya,
4: okay, what we'll do is, we'll start with Ryle muna.
0: Oh, Ryle muna.
2: Mga V, mga kapatid, this June 15 ng 7 PM, manood ko kayo ng Shopee Live ko.
1: Galing!
2: Pinakamababang presyo sa buong platform talaga, pinapraft.
1: Bubutulin mo pa rin mga
2: pizza. Hinahabol ko kasi yung number one top spot eh. Hinahabol ko yun. Tsaka sa June 16 naman, si Queen Ay naman meron.
1: Wow! Uy,
3: pinato kay Queen
4: Ay. Ikaw, Dylan.
0: Oh, sige. Eto mga peace, mga kapatid. Manood po kayo ng Project Loki every weekend. Weekends po yan, Sabado at Linggo. At available din siya sa Signal Play at Viva One. Maraming salamat.
5: Siyempre, i-follow nyo rin po si Sir Joey.
2: Of course!
5: Sa YouTube and Spotify. At siyempre, ako po ay merong mini-concert sa June 19.
0: Yeah!
5: Sa 12 Monkeys. Kung gusto nyo pong bumili ng ticket, pumunta lamang po kayo sa Maxi Productions. Para makabili na po kayo ng ticket ngayon, mag-reserve na po kayo dahil nako, nag-uubusan na po.
0: Ubus na.
5: Yes, 300 lang po ang seats ng seats capacity. So, mag-reserve na po kayo. Tandaan nyo po, 12 Monkeys, June 19. Okay
1: daw. Noted daw, mga
5: okay.
1: Ako naman, follow me. It's Anna Ramsey. Nandun lahat ng mga details natin. And Queen Ay.
6: Maraming mabubudol sa'yo, di ba?
1: Oo. Alam mo na yan.
5: Oo, nakita ko si Anna. Lagi nag-a-affiliate.
6: Di ba nga?
1: Maingay! Secret lang yun. Check the yellow basket. Check the yellow basket.
5: Oo, hindi na tapos affiliation.
1: Benta na, no? Yung microdrama ko, kung hindi nyo pa napapanood, ha? Download, Signal,
0: Play.
1: Yes. The Crown and the Secret Prince. Kung gusto nyo ako makita mag-inarte doon.
5: Ako hindi ko pa nakikitang mag-inarte. Ito si Anna sa backstage lang.
1: Gusto mo mag-tantrums ako ngayon?
5: Oo.
6: Uy, wag. Wag kayo.
5: Dito, baka makain mo kami.
6: Uy, teka. Baka ako pwede, no?
1: Oo, ikaw naman.
4: Queenay, ikaw naman.
0: Si Queenay naman.
6: Pwede nyo po ako i-follow at Queenay Mercado po sa lahat ng socials. And syempre, manood po kayo ng A Secret in Prague.
0: Yeah!
4: And yes, ako naman po, you can follow me at I'm Juwau Cons. At ito lang po, meron po akong music video with Sasa Girl, Mahiyain. Coming out to so, abangan nyo yan. So, maraming salamat mga Vs at kapatid.
5: Hello, Sisi Sasa. Ako, abangan daw natin ang Papas. So, ang dami nating aabangan ng mga pasabog ng mga artists next week.
1: Papa's Vibe next week, mga V's. Abangan niyan.
2: And speaking of aabangan, sa Monday naman. Manood kayo ng face-to-face with Ate Bago maging bulaga.
1: Na-segue.
6: Ang galing talaga, grabe. Pero ito na, make sure to catch us at Vibe Night Monday to Friday at 11 PM.
4: Yes, see you next Sabado, mga kapatid.
0: Ingat po kayo sa pag-uwi. And before we go, sabay-sabay natin gawin ang ating hand sign. Ready? Vote your vibe!

0: Oh, ano yan, Terry? Ano yan? Ano yan sa si background? Alam mo. Ang da... Naubos na.
1: First time ka na mag-show. Ako nagtatrabaho.
0: Wow. Right. This...
1: Yun nga lang kailangan ko.
0: Hello! Wait lang.
1: Okay, bago nga pala tayo magpatuloy sa Atagunish, banggitin. Ay, shoutout nga po pala natin.
2: Uy, gano'n, ba't may baka dyan, uy?
1: Bakit may baka? Uy, ba't may baka? Okay, bakit
2: nasa may matawid na baka? Pray yung baka, pray yung moonwalk mo, pray moonwalk. Ay.
1: Baka mo mo, hindi mo lumabas siya, ha? Dagagawin yung pera mo.

0: Sabihin ko sana N-word, the joke lang.
1: No.
0: Okay, balik-balik tayo doon. Diba after bumili ni AJ ng album, after niya bumili, oh, nag-time zone kami. Apat kami. Ay, actually, lima kami. Kasama pala si, ano, si Kenny. Kenny G. Ng, ano, taga OOC siya.
2: OOC. Yes.
0: Bali siya yung, ano, photographer yung, kung alam niya lang. Photographer siya.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
0: Lima kami, ha. Actually, sumunod din maya-maya si Tarus doon sa time zone. Pre, alam niya ba si Sen? Isang araw niya lang, isang araw lang kami sa time zone, ha. Pero si Sen, gago. Sorry kung mura ko lagi, pero...
2: Sige, okay lang.
3: Ano yata si Sen, paketin yung
0: dito. 1.5 yung ginastos niya sa ano time zone, pre. Gulot kami.
2: Paldo! Gabi! Paldong-paldo!
3: Gabi!
0: Kahit ako di ako papalot, gulong ko laki. 5.15 time zone? The f***?
4: Cellphone.
2: At nawa...
0: Alam ko wala. Alam ko, tapos kami nila AJ nun, hati-hati kami. Kasi Sen gago, 1.5. Ginastos na sa time zone. Time zone lang yan, di pa yung pagkain, ha?
3: Totoo.
0: Ito yung malala. Yung time zone, yung pinang time zone niya, pambaho niya dati.
3: Oo.
2: So, ano ba yan? Nagsating siya ng kaya? Ay.
0: Sabihin ko na to, AJ. Sabihin ko na ba?
3: Yung
0: ginawa natin.
3: Go.
0: Hindi yung ano, hindi yung secret technique, yung isa pa.
3: Go.
0: So bali kami, ano ba? kaming tatlo nila AJ, tas Red Peggy.
2: Oh.
0: Nag-bowling kami.
3: Yes, sir.
0: Iniwan namin yung iba doon. Kasi itong si Sen, nagsusugal sa tickets. Hindi naman like literal sugal, ah. Hindi naman sugal yun, ah.
3: Yeah.
0: Pero grabe talaga ito. Tapos, ito yung malala, ah. Naglalaro kami ni AJ na dalawa kami. Yung ano, yung huhulog yung bola habang umiikat yung ano, mga buto.

0: Si Senny umalis. Kala ko, CR siya. Pagbalik niya, kasama niya. Si Moon. Moon. Crush ni Terry. Kasi, ano na halang? Si Moon kasi, kasi Red, magkaibigan yan. Eh kami itong nila Gio, nila Sen. Pinag-tip-tip pa namin yung dalawang yan. Pinag-ship namin. At this point, ginawa namin yan. Moon, thank you very much. May tulungan. Noong 2024. December.
1: Oh,
0: ito lang makikita yung mukha ni Pagas. Ito may kasama siya, si Moon pala. Kala ko si Gigi.
2: Pakita
0: mukha ni Moon. AJ, alam ko may video ka doon sa ano, yung Twice. Huwag naman ang isesend yun.
2: Ay, oo.
0: Ay,
2: oo.
0: Isesend ko na yung picture mo.
3: Ay, alam ko na yan. Tatahimik no, lang ako.
0: Hindi, no, Gio. Hinakasar ko ni Mebs.
3: Hindi, joke. Ay.
2: Ah, ganun, Mebs. Ay.
0: Pagkukuhan niya kayo, hindi, joke lang ako.
2: Kita ka lang kasi.
0: Ang transmission.
3: Ay, hindi mo yung best friend ever at ay.
2: May best friend ever at ay.
0: May best friend ever.
2: Si TCB, nung Twice. Mm. Ay.
0: Oh, labas ko talaga big comedy. Guys, alam niyo ba? Picture ako na yun. Apat yata yun. Puro pagmumukha niya. Gusto kong okay. Itend eh. Kaso ayaw ko lang eh. Pag sinayin yung video, itend yung picture niya.
2: Bukan mo, sasend ko din yun. joke lang. Gagawin.
0: Patuloy mo mo. Magkakalaman tayo. May joke.
2: Gag.
0: Ano ba? Alam niyo ba, naubos pera ko nun? Eh, hindi kasi ang galing eh. Naubos pera ko eh. Ay.
2: Na demonyo.

0: Sa mga bita kali, ang final, dapat maipas na niya yan. Kasi pag di niya naipas eh, nauulit kayo. Ayaw mo. Pero buti na lang na nalang. Alam niyo ba doon nag-review? Pero alam kayo mga sagot. Kasi sobrang hindi naman yung sagot eh. Pero ano lang, alam niyo ang anamat mo dahil? Maging sila ni Mep at ni Budo.
1: Sino? Ano yan?
0: Wala. Hindi ko nangyayon yung masyado. Sabi ko mahal mo si Mido. Wala. Sabi ko mahal mo si Mido.
2: Hindi! Gabi ka na. No.
0: Ano ba si Brainy Bull dyan? Ay naka. Uy. Ano nakita sa teacher? May nakita sa teacher ah. Casual na usapan lang, bawal ma-offend. Usapang tawa, mamaya na 10:30 PM dito sa Cool Po, ay Cool Po. Sa Cool FM.
3: Yes, mamaya. Yung premier ng usapang misawa, 10:30 PM.
4: Maya na yan, let's go.
1: Yes. Yeah. Tumutok kayo ah. Okay, speaking. Mamaya, may announcement din ako sa tawag dito, Tijun and Radio announcement. May announcement ako. May pagbabago. Alam mo na yan.
4: Oo, siya na daw. Siya na daw papalit kay Tita M sa DCIIIII.
1: No! No! No! Hindi ako papalit dun.
3: Ambiya. Eto nga, si AJ. Ito talaga yung announcement. Si AJ, ikakasal, tao dito.
4: Ano?
3: I-engage siya si Queen Ai.
4: Yo, what?
3: Joke.
4: Yan, tita eh. Ay, tita Mips.
1: Uy, wag.
4: Uy, TCP, ano na? Program mo
3: ito. Sandali lang. Ito muna dyan, AJ. Sandali.
4: So, ayun, guys. Dito pa rin tayo sa The Dreamy Show with TCP. Na nakamute ngayon. May TCP. Inara sa'yo. So, yeah. I think magko-commercial break muna tayo, no?
3: Hindi na.
4: Hindi na.
3: Okay.
0: Ano nga ba? Sanda. Sabihin ko na to.
3: Sige, go.
0: Tapos yung admin sa The Docs.
3: Sino?
0: Secret. Secret muna. Pero tatlong admin na doc.
3: Naku po. Oh no.
0: Seryoso to ah. Tatlong admin na doc. Nagulat din ako. Kasi nananahimik kami. Admin ng doc sa amin. Nagulat ako. Nagagalit nila sa amin. Siguro mga INC ito.
3: No. Oh, uy.
0: Okay. Pero yun nga, 10 minutes bago tayo mat-upload tayo. Mag-shoutout muna tayo, kaila Carlos. So, pati mo kasi ganyan hindi. Kaila ba ako sa hat? Kaila, si Reggie. Si EGCR, hi, or Michelle. Louis po ay sila pala dito. Nalimutan ko na pala yung pronouncing ano niya.

0: pinapapita pero na mahilig kay tita chupa chupa chupa ita diba diba
1: no no no no no no
2: ah yes okay
1: ano yan ano yan
0: Alam, public ang mahal mo siya. Hindi ako nang i-video ko dito eh. Dami nang i-video ko dito. Nasa kabaw kasi ako. Dami nang i-video ko dito. Kung alam nyo lang.
2: Ay, gabing-gabi pa. Paano pa kung mamaya pa ako umalis?
0: Kasi, alam mo ba, may one time nag-inumang kami malapit dito. Dati pa to, mga 2024 pa to. Uminom kami noon. Alam mo, ginawa namin nun? Kumanta kami, My Way ni Frank Sinatra. Ang lakas yung karaoke namin nun. Buti walang bumaris kami.
1: Uy! Huwag naman.
0: Uy, seryoso to. Kinanta namin yung My Way sa isang karaoke bar. My Way.
2: For what is a man? Di, joke lang eh. Mabaril dito.
0: Kaya kung maging Juan Humalon, no? Or Charlie Kirk.
3: Wait lang.
0: Ano? Bakit?
2: Bakit?
1: Hindi, sige, go ahead. Nakalimutan ko yung limiting. Go. Go ahead lang, go ahead.
0: Hindi, ano ba nasabihin mo? Mahal mo si Mido o ano?
1: Hindi! Nakalimutan ko i-off yung mic. Sige, go ahead lang.
0: Go ahead. Go my head. Go. Pero seryoso yun, no? I'm going to go to the TV. Okay. So, may pinaplano kami sa 2 level.

0: Hello.
1: Ano pa ba? Actually, update nga pala si Odep, eh.

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at Correspondent sa network na ito. Dahil so from pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
4: Ruto sette kanryo. Senkan koukashimasu. Jisaka ni sekkin chu. Monster desu.
5: Osendo ga takasugimasen.
4: Dame.
6: Kanto shinda. Hayaku karera no kinkyū kikan wo.
7: Kore wa soutengai desu ne.
8: ヒーリング
9: 1 메뉴만 하자며 밥 생각 없다며 맞네
10: 그럼 마무리 할까?
11: 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자

0: Ang random naman ng baka.
1: Gagawin may baka, boy. Ang galing yung baka na yan.
2: Yun na ba yung host, yung baka?
1: Oo, oh, yun na yung ano, co-host. Yun yung isa sa mga co-host. So, yun nga. Wow, yun na po. Buti dito tayo di naman tayo makaka-operate niya, ano?
2: Parang nagbalik eh.
0: Yung wawawi lang. Pag wawawi i-play.
1: Oh, pag ABS yun eh.
0: Absaban yun.
1: Oo. Diyos ko. Ah, sige.
2: Babatokan kayo ni Lito Kamo.
1: Tatayin niya ni Lito Kamo. Copyright.
0: Copyrighted. Safe naman. Safe naman yun. Police eh.
1: imagine mo yung mismong live stream na ano na vlog ng YouTube. This video has been copyrighted.
2: Shout out.
0: Ayaw!
3: Aray!
1: Hey, shout out. Yan.
2: Wala na tayong boost nyo ng server.
1: Para di rin tayo makapirate yung Dito Kamo. Shout out namin. Dito Kamo, shout out sa'yo. Pati rin kayo.
0: Dito Kamo, Veni Saturno.
1: Sino ba?
2: Lito Kama.

0: mahirap makadrive.
1: Parang may bas-bas, gano'n.
0: Oo, parang may bas-bas, siyempre. Kasi,
2: wala kaming pera.
0: Wala kaming pera. Hindi. Actually, oo. Wala tayong pera. Kaya, hindi rin tayo makaka-copyright kasi wala naman silang paki.
1: Oo,
2: wala talaga silang paki sa atin.
3: Aray ko!
0: Okay, no? Ayun, palakpakan. Palakpakan, wala silang paki. Wala silang paki sa atin. Palakpakan.
2: Okay. Wala kaming paki alam.
0: Wala kaming paki alam. Ayan, no? Yun nga. Kagabi ata na nakip na pa na-tease ko na nabigyan ko na ng sneak peek yung ating mga viewers kung ano mapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin ano nangyari sa Peru. Pagkaalam ko as of today wala pang ano, wala pa actually na napoproclaim ang presidente ng Peru. Asok na wapaka ano
1: chaotic.

0: kung bakit ganun sa Peru. Punta muna tayo sa parang pinaka, pagkaalam ko lang, pinaka super na, pinaka like, root cause ba? Kasi nung panahon na yan, si, kung si, ano, si Fuimori kasi, o kay Alberto Fuimori, yung tatay ni Keiko na sumalangit nawa na or nasa impyerno man siya, walang pakisip. Si Alberto Fuimori kasi, si Alberto Fuimori kasi, bale, kung may Marcos tayo, si, yung Peru may Fuimori. Si Fuimori ay, eh, kasi si Fuimori, credited, minsan nakikredit siya as like, you know, nung panahon kasi sa Peru, dati nun, parang, di ba yung ekonomiya nila, parang bagsak, walang makain, ganun yung inflation, mas mataas pa kaysa sa anong inflation ng naharap natin. Basta yung parang, isipin nyo lang sa utak na like, apakahirap no panahon na yan sa Peru, kaya parang si Fuimori pumasok lang dito and parang gumawa siya ng mga parang economic reforms na yun. Pero yung economic reforms na yun, habang yes, nasave nga yung economy ng Peru, nasave yung economy, pero may pagkakamali pa rin siya na laging very common sa mga diktador ever since, human rights, yung corruption, and syempre yung pagkasira ng democratic institutions.
1: Sounds familiar,
0: di ba? Ayan, si Marcos, di ba? Oh, nagi-credit na naman itong mga dictator na kasi yun nga, they are seen as like saviors. Kasi yun, kasi na-save daw nila yung economy. Yung economy na doon naging mas maayos naman. Tapos yung part of their ideology na rin, yung parang part of their agenda ba ng mga Fuimorista, mga ni Fuimori, yung law and order, bale, parang a stronger emphasis sa police, sa batas, para mababa daw yung crime. Kaya parang may dating din talaga yung mga Fuimori, kahit ganto sila ka pangit yung reputasyon, kasi yun eh, historic, di ba?
1: Very familiar ng 2016.
0: Oo. Rodrigo Duterte, yun. Law and order yan. Kaya yun, parang yan. Bale, yung parang in simple terms, kung meron tayong Marcos dito sa Pilipinas, yung Peru, may Fuimori. Kaya imagine mo, bali itong sitwasyon naman kay Keiko, parang si Marcos Jr. na si BBM na
1: tumakbo. Eh.
0: Oo. Pero ang pagkaiba naman kay Keiko Fuimori tas kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos nanalo agad. Si Keiko Fuimori tumakbo na siya 4 times sa pagka-presidente ng Peru. Tatlong kampanya na natalo siya. Yung dalawang kampanya na noong 2016 tas 2021, natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga, Meps, kung kaya. Yan. Ganyan kaliit lang siya natalo.

balik tayo dun sa ano, balik tayo dun sa listahan. Bali yun nga, tinanggal, tinanggal nga si Martin Vizcarra noong 2020, pumalit naman si Manuel Merino. Si Manuel Merino, na gano'n lang, dumaan lang siya ng limang araw bilang presidente, tapos nag-resign na kasi, yun nga, nag-protest, tapos may namatay doon na dalawang civilian. Eh, yun naman, dumain na naman si Francisco Sagasti, na somehow, na ano siya, na maintain naman niya yung parang stability, pero may pagka, ano rin, may pagkabaho din daw talaga siya dun sa ano. Pero overall, si Sagasti, he maintained, na-maintain niya yung

May ano yan, may yan, Chalmer, wait lang. Ito. Ito, masahin nyo. Galing sa guard check ko yan. Yan. So yun nga,

0: na nga si Sanchez kasi after, kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya? Parang politiko lang na leftist na inaano ng mga
1: taktiko rin yung
0: pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru, apakalit pa rin ng ano, apakalit pa rin ng apakalit pa rin ng mismong ng mismong resulta, like di pa nga dumanin eh. Abutin pa ata ng ilang linggo yan actually. Leftist Corino, ayak.
2: Handa na ba kayo?
0: Hindi.
2: The fact na
0: oh, actually, July. Ayun, magre-recount pa daw. Tapos yung inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually, mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. July 28 ang, ano, ang inauguration ng mga presidente dun sa Peru. Kaya, very ano talaga, very... Kung Peruvian tayo, baka sobrang kabada natin. Kabada rin talaga. Oh, so na impeachment day, tas dun sa ano sa Peru, nagre-recount pa ng election nila kasi magulo. Yun lang naman. Yun ang nangyari sa Peru, apaka-late pa rin ng ano, wala pa rin resulta. At commercial break muna. Commercial break muna tayo. Commercial break muna. Eh, okay naman eh. Pero commercial break muna tayo.
2: Oras right na buong kapuluan, 10:53.
0: We're right back.
1: Magbabalik ang usapang mistawa.
0: Matik yan. May pag-uusapan ba tayo? Up next, yung iglesyang ignorante.
3: So you want that him meet, so hama? 这是为我特调的新鲜美味哦 蜜蕾心动冰箱 现做就是新鲜 快 7-11 和我一起享用吧 有你 open 生活有我 open 브이케어 들어보셨나요? 브이라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나
4: Toys a day 미아르 Introducing

Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, diba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Ayun. Ayun na nga. We're back sa ating show sa Abang Misawa na naman.
1: Ayun big giveaway ano ng ano na.
0: Big giveaway tayo. Ayun nga. Itong next topic natin, napakainit na ito. Napakainit na ito, super. Actually.
1: Sarap siyang kainin pag may init.
0: Oo, oh, super. Sarap to kainin, actually. Ito. Send ko sa chat. Yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga.
1: Napkan ako.
0: Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na na manira. Bale, ang ito ay itong sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang na
1: opinion, yes.
0: Ang opinion namin. Kasi ito ay usapang misawa. Casual lang na usapan. Bawal ma-offend dito. Bawal ma-offend dito sa show na to. Kaya kung ano ang pag-uusapan natin, yun ang pag-uusapan natin na yung gabi. Kaya simulan nga natin dito. Jay, ano, yo.
1: Yo.
0: Basahin mo nga yung mismong post.
1: To yung headline, wala lang.
0: Yung Aray. Dear Joel Sampang of...
1: blur sa akin. Sa screen na lang ni Terebs.
0: Go. Basta-basahin mo lang.
1: Lakihan mo nga, ano, Terebs, yun. Dear Joel Sampang of Iglesia ni... What? Iglesia ni Cristo, this is not the appropriate time to boast that your church infrastructure withstood the recent earthquake in Mindanao. Naku naon. What can it do? Very insensitive to, ha? So, ano na masasabi nyo?
0: So, yun nga. Ako na ako kasi, for me, ang really yun naman, wala akong pagsarili, actually. Kasi anong paniniwala mo, yun paniniwala mo. Kasi, hindi naman applied sa akin. Hindi applied sa akin yun. I-applied sa akin ng kahit anong religion. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao, like ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na hiniling ko na yung mga tao, mga kababayan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganun, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapa ka na nagiging insensitive na sa kahit tanong, sa nagiging insensitive na sa issue. Insensitive na sa mismong anong nangyari. Ayun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata, yun, may parola. Kahit, yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola. Yung kapilya niya sa parola, hindi nga naapektuhan ng sunog. May ganun pa sila, may oras pa sila para mag, para sabihin na, salamat Ama, hindi natamaan ng aming, ang, hindi natamaan ng kapilya namin. Kaya buti mo Ama. Ako, kung ganun yung parang feeling nila, like, okay, like, wala naman akong pake. Like, okay naman na be thankful na hindi na so, apektuhan yung mismo parang place of worship, di ba? Pero, sa gantong, ano kasi, yung tono din ng mga iglesia, mga iglesia kasi, notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion. Na parabang apaka perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking actually, ito ang talagang super na issue, na hot issue natin sa ano natin, sa topic na to, ay yung doktrina nila. Kasi apakalaking yan, yan eh, cult. Hindi ko

conqueror ng Babylon at siya yung nagpalaya sa mga captive na Jews. Si Felix manalo pa yan. Eh sabi nga nila, last messenger of the East, last messenger of God. Eh parang, di ba parang butas talaga. Yeah, yun parang ano lang din talaga. Madaming butas actually ang doctrine ng iglesia. Lalo na sa part na they are the only true church. Are you sure that you are the only true church? Are you sure? Only true church daw. Sure ka ba dyan sa part na yun na only true church daw ang iglesia ni Kristo? Parang yun nga, parang doon mo na makikita na ay kulto to mga to. Pero yun nga, disclaimer lang, hindi ko rin masabi na in my own words na kasi natok na rin doon ako. Pero I would like everyone na mag-research about sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, try to research on it. Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako pakisali yun. Basta yung mismong ano natin, mismong main topic natin dito sa main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging ano na, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like wala naman akong problema sa mga miyembrong iglesia. Actually ako naman may mga kilala kong iglesyang miyembro and nakakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Galit ko ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Fun fact, puro INC sa workplace ko. Pero masasabi mo rin ba na maayos silang kasama, hindi naman sila yung super, ano, di ba? Masasabi mo rin ba na na maayos naman sila kasama, gano'n? Masayos naman sila katrabaho, gano'n? Matanong ko lang. Ayan. Kung may problema kayo, kung may problema kayo sa isang specific na administrasyon na reliyoso, lalo na iglesia ni Cristo, i-target mo lang sa administrasyon na yun. I-target mo lang sa mga manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung kasama ng umayos naman kasama yung mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro ng convert, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng religion, problema. Pero yung religion nito. Pero ay, ganyan talagang ano. Yun nga, disclaimer lang sa mga nanonood na yun, hindi ko po intention namang nira. Hindi ko intention manira. Bale, itong podcast na to hindi para sa lahat. Kasi dito, sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo, pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit, hindi naman sa sabihin natin na lahat, hindi naman sasabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before, pero it's not a discriminatory way and I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No, hindi po okay magsabi ng N-word. Hindi po okay magsabi ng N-word, ha. Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan and it's all my responsibility na yan. Na since sinabi ko nga, hindi ako racist, maybe, but joke lang. Hindi ako racist. Ang ano ko lang,
ang ano ko lang ay yung pagkasabi ko lang nung end, parang as a way to, you know, be dark, pero maybe parang immature way na maging edgy ganun. Pero hindi ko inaano yung hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bali parang ano ko lang yan, parang okay, parang ano ko lang parang ano ko lang, go-to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagigilty naman talaga ako. Nagigilty ako sa part na ba't ko sinasabi ito ganito, even though ang laking parang ano din yun sa mga African-Americans, sa mga African in general, ganun. Kaya yun, nagigilty naman talaga ako at sinasabi, pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang huwag nyo i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga.

kasalukuyan na pinupwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun. Eh kayo nga, itas kayo, magkano kayo ng rally habang binoto nyo yung ano, mismong in-endorso nyong kandidato ng 2022 na yun, nag-ano kayo, you're calling for better democracy, better transparency. Better transparency ba yan? For transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan? Para kay Duterte lang yan. Exactly, yun ang sinabi niya. Walang pakialaman ang dapat. Decision na dapat ang yan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ang dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoint. Walang pakialaman ang dapat. Para sarili-sarili tayong buhay. Kaya decision na dapat ng tao. Wala nang sapilit na. Huwag kayong manupok na pamilit. Kasi, wala eh. Iglesia, eh. Parang minority lang iglesia actually. Apaka-ingay lang na minority na. So yun nga, time check. 11:20 na pala. Okay. Commercial break muna bago tayo magano, bago tayo sa last topic. Ay ang bigla ang pagkamatay nila Rene Paterbonya at Divine Adili. Babalik tayo.

だいつものまつげ。私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。

0: 私は一日中プルントカール根元むつっと濃密まつげネイベリンボディマスカラネイベリンニューヨーク変わろう。
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito

0: 2. Beanie Versus, Sabado 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Ready? And go!
2: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: BD TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, 5:30 p.m.

0: And we're back after that break. Bago tayo mag-continue, I want to say na mag-shoutout lang ako sa mga kapatid natin sa Smile Network. Bandang gabi sa inyo, and shoutout na rin kay Gio na maraming salamat din sa kanya na parang siya yung nag-endorse sa akin dito na matuloy talaga itong usapang misawa. And last night, nag-ganon na din sila, nag-start na rin sila ng may tulugan sa Smile. And I can confirm po na walang bad blood between, wala pong bad blood between Tigon at Smile. And ako na rin po magsasabi na I am open to collaborate with them. Since hindi naman actually ako ay exclusive sa Tigon, sa Cool FM, ako po ay freelancer lamang. Bale, ako ay kahit saan akong network, ay ako pwede naman ako. Basta ako, as long as I have a show, as long as I can say stuff in a show like this, I can be at Smile, I can be at Cool FM. Basta ako, wala naman akong problem doon. I am not exclusive, okay? Yan nga, may bas-bas na ako kay Yao. Isn't that right, Yao? Unmute ka nga, boy. Unmute ka, boy. Ayun na.
1: Oh, yes. Tama yung narinig nyo. Freelancer si Misawa dito. And yes, welcome siya sa Smile. Shoutout yes. Din sa Smile Radio.
0: Yes.
1: Kila Gio.
0: Yes. Gio. Miss ka na namin dito, actually. Pero, naiintindihan ko naman ang sitwasyon na nangyari nung nakaraan. Which is, yes, alam niyo naman yung parang biglang exodus. Pero
1: saka malayin nyo rin na baka mag-collab sa susunod.
0: Time will tell talaga. Pero overall, kami po mag-confirm na wala po kaming bad blood sa tisa-tisa. Wala po kaming parang mala-network na war. Kasi after all,
1: yeah,
0: supportahan lang. Supportahan to na nangawayan talaga kasi bakit din talaga mag-away. Kaya yun, shoutout sa Smile, shoutout sa May Tulugan, shoutout sa magiging shows ng Smile. And speaking of shows, o nga pala, isegue ko na rin yung mga upcoming shows na rin dito sa Cool FM, which is wala akong listahan. Yo, ikaw na mag-plug
1: yung ang sure dyan yung Keystone. Alam niyo na kung saan base yun, sa wag po.
0: Oh, yun.
1: Yun yung possible na new show. Yun pa lang.
0: So,
1: about naman sa hiring ng new DJ, siguro soon pa. Oh. Pababa ano namin to, pabaungan muna namin tong call bago kami mag-hire.
0: Bago sila mag-ano. Kaya yun.
1: Uy. Ibang show na yan. KMSA yan. Yun, shoutout din KMSA.
2: Bakit may NSA show ay?
0: Shoutout kay Gatas.
1: Yun, MSA Gatas. Padalhan mo kami.
2: Hindi po nga kayo.
1: Yung Tita Mips Magazine, kailan nyo itutuloy yan?
2: Ay, dituloy na.
1: Kailan?
2: Same Friday.
0: May baka na naman.
1: May baka. Ayun, baka nagpadala na ng gatas.
0: At yung gatas ang ano, datkit. Datkit ng gatas.
1: Dapat ano yan na MSA gatas dapat yan. Pag baka iba yung ibigay kay Misawa eh.
0: Ano, datkit boy?
1: Nabalagkit na, baka ano yan, iba na yan.
0: Iba yan boy. Bakit galing sa ano, hotdog?
1: No, yan na nga, iba yung pinigay sa'yo. Yan yung expired.
0: Gago eh.
1: Expired na ano yan, gatas. So yun, yun yung senyales na expert siya.
0: Alat? Malagkit din?
1: I-refund nyo yung pera.
0: Yun nga, time check pala, 11:50 na. 10 minutes. Wala na tayong commercial, pero na. I'll use this time na, let's have a chat, you know? Yun nga, I'm glad na nagkaroon tayo ng show, nagkaroon ako ng gantong show. It's been a while din, nagkaroon ako ng show. Kasi, teka naman, last time nag-show. Last year pa.
1: You know, congrats din sa ano pagbabalik ni Hitler, ay ni Misawa.
0: Wow,
3: congrats Misawa. Woo!
0: Pero yun nga,
1: ang nagbabalik.
0: Yes. Last year.
1: Huling appearance mo rin dito sa call nung ano pa, nung may tulugan pa. Sa oh. May studio pa.
0: Oh, may studio yun pa. Last. Oh, last ko nun. Tapos, yung pinaka Roblox last na show ko talaga nung ano, yung Wawa Willy. Oh, yung Wawa Willy.
1: Yun.
0: Na hindi ko na matuloy-tuloy. Hindi ko na matuloy-tuloy kasi, hindi ko matuloy yung Roblox. Like, alam, okay, picture nyo to, parang, let's say, naglalaro ka ng Roblox, di ba? Like, nag-enjoy ka lang, ganun. Tapos biglang nag-hang. Tapos bigla siya nag-hang.
1: Yun yung ano, yun yung panira sa moment eh, mga tira, mga hang.
0: Bigla siya nag-hang. Tapos, let's say, pasensyoso ka ng araw na yon. Let's say, inintay mo lang hanggang, let's say, gumalaw siya. Ganun. Tapos, hindi na talagang gumalaw kahit ilang oras mo man intayin. Ayaw niyang gumana. Ang ginawa mo, hard reset. Pipindutin mo lang yung pindutan dito sa computer. Long press, tapos yun, patay. Tapos bubuksan mo ulit. Pero ang problema, yung monitor mo ayaw nang gumana. Yan ang problema ko dyan. Bali, yun yung
1: mahirap dyan.
0: Yun yung naging problema ko ng buong April. April 6 hanggang April 25. And as of now, nagkakaroon pa rin ng problema dito. Minsan nagsistatic siya. At minsan, pinitan akong re-reconnect ko yung HDMI tapos babalik ko na naman. Kaya yun, parang problema rin tong computer na to. Kaya iniling ko nga lang mag-go laptop na at least maayos yung makakapaglaro ko ng Roblox, ganun. Pero wala eh.
1: Kahit sakto lang.
0: Kaya yun, parang
1: same thing din sa Cool Studios yan eh. Kaya hindi kami nakakapag-studio ngayon kasi yung current ata malag. Sobrang lag, hindi siya playable sa iba.
0: Oo. Kasi sobrang
1: lag niya. Kaya
0: siguro
1: sa assets, siguro sobrang dami.
0: Oo, dami ding assets. Like, mga camera ba, yung mga ano dun.
1: On working pa rin yun, siguro inaayos pa. Maybe soon siguro magiging available na siya.
0: Hopefully. At tapos ano din, one thing din. Actually, recently, the past few days, minsan nga din, gusto kong itry ulit mag-Roblox sa computer ko. Kasi, for some reason talaga, gusto ko yung balik, yung Wawa Willy. Maybe sa anong man ang gagawin nila, Gio, magiging production company, mix and match. Open mo ba yung mix and match? Yung dating scotch tape? Or di na?
1: Sila na ata yung matasabi nyo. Siguro naman,
0: Yun.
1: Nakapag-promote din sila dito nyan.
0: Kaya yun, parang, someday, hopefully, na, kung maayos man tong computer ko, wala, babalik natin ng Wawa Willy, season 3. Pero hindi ko alam, babalik talaga.
1: Hopefully.
0: Tapos, kung magsi-season 3 tayo, gusto kong studio, yung pinakahuling studio ng mga Jaggers, which is yung, anong ba yun? Yung studio ba yun?
1: Yung Studio Jaggers,
0: Studio MGA.
1: Oo.
0: Yeah, yun, kaya ko parang gusto gamitin yun. Like, yung design nun. Tapos, yun, parang papalitan lang ng Wawa Willy, ganun. Pero, that's in the future. Time will tell. Pero, hindi ko alam, not sure. Kasi, itong computer ko din kasi itong taon na. Actually, no. 9 years. 9 years na to.
1: Ang tagal na rin.
0: 9 years. And I'm glad na hindi pa siya sira. Kasi nakuha ko, binili ito ni Papa ng 2017. Inuwi niyan sa Pilipinas ng bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, nauwi niya to. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung paggamit ko dito. Ayun, parang... Kaya parang nagkakaroon na rin ng ano. Hindi ko nga ma-install yung Windows 11 eh. Kahit gusto ko mag-Windows 11. Kahit gusto ko mag-Windows 11, ayaw nga rin eh. Kaya ayun. Time check, 11:56.
1: Malapit-lapit na rin.
0: Tingnan tayo ng kanta. Bago tayo mag-end, mag-twice nga muna tayo. Play mga ano, what is love? Bago tayo mag-end.
1: Terebs, what is love?
0: Yan.
1: Naglalag kasi bugi ko, yun. Pag-uwi na kay Gio, yun.

0: mula sa paggawaan.
1: Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilhin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.